0: glazoro harami karantu tumangana tamtam pulya da fano kuradiya masoro paras kramtuni wachran karaye nadoni ade malokta da radio da waskam rolon mamudu doni soro paras kramedin zande tindikla gumna kre borne professor bana umar azlimi sanz tulur kla kramay yelan sirna klan taji paras kramtu ita katin taji ayso awa ayso taji loktu doni kashi naptu gumna en suro sadina en sadu indin meola rielan sedin kurade ma awa sedin gultina ma ad murada galtina wa kuro abi ade ma sa fal shuro gapsina ma allan sidia sandu daji kawo to suro lenyen din awa doni meu loktu doni kashi naptu gumna en suro sadina en bayanzina en dandiro komye fantina kurade ma hata sa doni pintu indin pindi arakinin abayin zina da kuntin na doni abayin doni jami bula yarwa yana sha gade-gade kila daji sa tulur gamna da kila kirmayin sardinayin daji bayan na sande sadu fantina daji kura da ya mafuto daji kawato suru lanyi ishen din gulun zakana da ya yi notu makon bari ne bai mama shatima kuburi na doni she bayan nasirina kila gamna krebar ne sa'anzu tulur kila kirmai yalan ta ji lanye ta ji bayan zida fanyau kila a wado ne she gamna de loktu doni kashi shiro sarina ya kwam zina sadinin
1: sa'atu kalkal loktu de alai anja suna baranzu gamna ya professor baba gana umara zulm kirmai gamna ya kuzuna ya kusa tulur kalkal alai anja suna me findi larin sadu in melarin karmai gono kalkal sa tulku bara zubun ne kala kamar yanda na da alhamdulillah kasarata ro awado in nasha chete buri malle zuna shi bara zubun ne suro sa tul ade sunnar sama falfallo alai su da gulle ne namnu rubiya shi bara zubun ne kawdo isu gwamnatin waljin shi sadun commissioner rr rozuna sa commissioner rr ya din dudona da rozuya astaghfirullah awado ilarada zuksuna awado ilarada allan tidiya sadina suru surudin nozimbu insha Allah surubiya susu miyaro finimiya yayi musamman susu fisko hadu sawandin awaga dake chief ministry zamu rr radama awado faida zudu nasha doye amde fitna da tirtaru sai sayal damzana solo nan da re namtram dan kodale da na gidin nan da su la karan nan da su lale da idp kam nan da su bulan za kon nan su na bukaran ne kannun wardana su wata da san ba wardana su a wadai wannan su sai ro far gwamnati garjin ne sasan ne kare ya dai kun bari ya fadati sai ro sakin ne burin yayi sai ro garden kuzon jin da do na bannati na yayi sai ro garden ne anwar rr choko so adiyan dudo surawa da lidiya na shado ya ci da gwamnati sun so nguso a washar malle zana namnu roya sado shi bara zu gwamnati gwamnati borno ismu ko zuro gara da zoro so sholen kare da kazi do ya boko haram ya surungun kare baba gana umara zun sakar mayar isu sumona Allah namzu wo ne a broman kazi lar rariya no tunaye awade tiriya sandina ya no zai so adiyan sadaman shi bara zu gwamnati namzu wono ya a hangal zu na sha chete buri mero sarak ne wono awile na sha chete buri nen tiriya sandina awode hangal da china shi tumaro kamplan nan mono ero kumbuwa kunguna samtudu hangal da suru yono awo fal dia anja su tiri wono fu yaro anjino faida jis namzu tra ne su tiro namdu biangai awo sori do suru jama am cabinet da namzu jama lardiya namzu sero sori o cina har am de kamata da an ci tibirin suru kamin da sona wanda sero nan me buriya ko na sero samin da wuce da lalar da zai ar da ya karu zanno ne ci zai ya raksa ai ba klasar sadin ba sau adiyo sero sayi kiriyo gawarin sero kun muna doye zarre badiyaran me sero yo musamman no kare a ci da sero yo so sadun gwamnati a wadi marusuro cire an zai rabu sola shi magoro sa addama kirmai gwamnati da tibaro shi da shi ma da gwamnati solon zu sa turu da allah bara zu gwamnati kamdu training shiro dim saya shuru ikrim ikrim shuru zar mu shuru yimiya dai sarab dia nam ta kalande nam kam kalande so dino dai adma shuru self train equip cash plus cash flow Allah iku dai kimiya dai islam nam kam kalande ro dino musamman maro na sha kam asor miya shuru atada sai ku aware nam ta kalan zairo saya suru kan zai nam zana fi aso ku awaza toro za ka za sari ne soundin ne har a am kuran zama bana bana zai no zara be fato alaro ne miya ku san ngawa de nam do miya te burin do lardi jiri lamar kuma duro bai sukula saya ku za le za dunon awari ta muna su lai musamman no awa bai saya sa da sukku so lai Surawan kran za cin do tun ga nan ku za da ci tsara san ma so bara zo gwamna isa yin guso tipsa isa suru jama'ar ta muna da isa ya kulzi saya suka sayo saya isa kirina ye sayo dar sannaye la musamman nan da saya sayo sannaye da ta wuce da ro sayo sannaye da so zama da ro saya ku zara ba atte ya wuga da gin so wanda ya ci tibirin tsaro kullan ga da sulun namzai bazar tana ma da wanda ga basar ta yi nan karo Gawadian Walter Isu Montide Zamani Sailar Shiro Modern Institute Shiro then is a cousin in IT. Musaman IT National Computer National Technical Training Amos Iam Kwekwe Aure Jiri Plumbing so Garso Lamar Tela Tela iso Waldim Waldi Waldamaso Amdwe Waya Samaso Waya Zam Jirik Maya Shiro GSM Yasamaso Sola Yasamaso I dig Musaman no monti dar zaman ne kazina yi musamman no na shado ya kiro a waro ya kuma sun guna da ya kiro ido sai ro kazina yi ta da gusar rina yi gawa diyan gwamna yi musamman no monti ado yi kadda ana bara su garzana jiri musamman no shi MBTE shi UNDP so agile so IOM so musamman no dai namnuru miya a wadu bara ku gwamna da yi kokari suna na sha a cikin birni sun sa tulu da yin kuma namnuru miya shi bottom ado kuma du so sha no zuna su rubula ci da sanne ade namnuru miya ku na sha ngulan lar rofe da zuna yi a cikin birni ana bara su ci da sawalan kana zai ci da kam garan zai yi dufal duin da yi gwazana ci da ro sai ado so kun ta su ya alwashi dai mutu gwamnati kasar zina ka kallo sai ro sadi ne a walti a woro ishaya na sha doi ta da ande yuta bulai am doi nindiriya sai ro cgtf civilian jtf sanam nurumiya sai da baran zu gwamnati ta yi da sai ro duno cina da daraja sun sarana yi kasar zu salirin zai musamman no formalizing sunna yi sai ro surabab sai sai sa kana kan ta usadiya yim alwashi biya zara kapse alwashi da ka kallo account zara ga ne ala bara su fitai da zawo shi ma dai sama ci tibirin zoro fa da zuna yi a wani radio sun duna yi
0: kala zoro harami karantu ad bayan to ne mama chatima kubari not ma kun bari ne da fa gawo tana su kuma ro kala a wado ne a gumna kribar ne professor bana umar azlimi kasarataro a daji bayan gono kala a wado ne su ro sa aknum karmain za sa tulurin daji ita ga sunayen alabara suka fito gulzina da ya auka a waka da komzina a nashadone kishana tone ci radio a usan radio sama shi bayan zina kuro adema hatta ci tiburmi so a kunten a nashadone cida zunde ci tiburmi ro ikroa nashadone a wadone cida walda iso keke rutoso sola dioso tira sola dioso sama shi notuma de kladin apen nasirna hatta mantia done daji gumnatin ze daji garzina e klan shi bena sidu pantina daji ko naptun do ya sauya harami karantu abi safal gumna gapsna ma ade sidia sand naptun do ya sauya to sulok to kanaro lenye shia taje paraskram dagonya konyen

0: kuri inzu gomna lan zubturo awade musamo no chite brim gartairo sa kertro yikum sa kranza kurezo a namtinam kam kranza fondo yare baranzu gomna godena musamo no awashima da house suke member house assembly sha loro so de musamo no sa isaya suro state allocation ne biya 2% do biya suro do e chimiyana ta chin dido biya so to look and tawo so ganaze no wallo ne ay musamman no tadaro e chitibrin sai musamman no vocational training ado loro so do gwamnati dai birin isha dai nduya isha kwa krafu na she gozo kwajin a wajire faida faida ar nduya awa isha policies ga da police ar mar police do zoro a lerindero faida loro chitibrin na banajin na da fundar da da safi so gwamnati nan kamsu cida fundoro mujin ba larrado e jinaye fuzara so gwamnati ga sai cida rogocin musamman no ku ni karanu ma da ismiya nya gwamnati turunun mu muko suka nya hapsu ni malam kam karame fundiya ni ma kam ma cida rogoni da so adiro bara gwamnati da gwamnati a wodo e shiro gapsura ber wodo kuma a wajiri faida har musamman no member house assembly ya ruzuzu loro shasaru so kam gari ishiya ya gozo kuzo nan karo gawaden da yi litariya do e kuma da sauran so bula yi be musamman no ku kam uzura jama'a zoro ju kam mayan uzana litaro da rimiya uso kam so da yin gunza su ku del sala litmiya ma fundin ba su kotu litariya yin garzana su la samma walta sa yabrin do brinno sanna so gaza sa yalo dele sa sarai chidawiye bara gumna ya shagure ne musammano chidawiye sarai bon gozuna ya kuzon kwazon gure ne chidawda sarai sa goze kurson bara gumna ya sha kwason gudoin amma jiri musammano gani ya ambe kam zakura ba zara so kam zakura sa yakondara so awaza ala bara su ku kam zakura chida sanna sirin do suro dan kamtu ba zana so hakwanzo da na sha gwamnati da na so da barazu gwamnati kenan ganyar sai dai awo kan jimuriyar nan karo da barazu gwamnati sai ya banazu a wada na sha zara hakku suna nan muku su sai ya biya za dai da za sai ya nan tukun kam karan zai dai maza a wanda fallan da sai ya zuk suna kanin za kuwa bariya dai sai gwamnati kuzon gawa lan bohol be kan gawai wadu gozuna bohol la lam samon la jin be kan woro la la zana yayi musamman no lamam ji har zoro a na sha dan be gara sai azuna dai barazu gwamnati gurena dai awashima dai dai banazu awashima dai sa sa gawadi dai alhamdulillah no yana
1: ngala zoro harami karantu ad bayandoni mama shatima kubi notuma kun bari ne da fangau tana su kuma rukula a wadone ta je gimna kare barnoe su rosa zufal karmayen gab suna ma'adin su diya sandina ya klan ta je shi ya bayyana su da fangata hata languro a kuntin na shadone ta je inganya done amzakura sandiya kwalzana ma ce dawo da ta je haki ta je amza sandiya kwalzana ma de adutu sau sandi dori doni ganyaro kwalzana ma ada sandiya muradin zafalla indiya galturo hata cidawo doni nilefa ya kuntenno she cidaro gotu kurwa de ma nasha doni bohola doni nji kunten she kladin bayna sidina taji kwa harami karantu kwa laktubar na tubaro naptundawa ya sawuya lanye zol manaye nandiro kanyan ama kaudin fule ada kirinye ishe ado.

0: আসসালামু আলাইকুম।
1: Kuma koro do ne di yana da safal shiro gabsuna ma adin kuro min a yisi diya sandu.
2: Yo, kuma awo diyo isha akada. Kuro wa du gozuna di safal shiro ma awo akada gozuna. Yo, awo ashe adamana. Adamana kar awo le terenzuro biya awo su diya biya chila zungo kada biya. Wa awo guni mama nongin dia awo je kada indi
1: gra zoro isa musa ngoro ko edam gare. Assalamu
3: alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wacire
3: wala ri wacire nda wacire
1: kilewa sale. Alhamdulillah
3: nda kanaji
1: mashallah kilewa sale.
3: Kuma Abdurrahman Gawo Bakasi ngoro masama na me wakil taraf karaje
1: Glazoro Abdurrahman Gawo Bakasi nya kringin.
3: Alhamdulillah na kuma ta kare amma ta kayana baran zubuna Allah rafkira.
1: Na'am.
3: Ta kare sidina Allah baras kuma ta asibiti so maran ci so sai da zun gurangura lan garbina da yayi sidina awangu sidina da Allah shiro ajarin zaki.
1: Amin.
3: Haya maro kuma san sukan tabbina aure ya kandinare.
1: Na'am.
3: Ta shado ne ngurandi awo ngurandi kan misal da ne kan ngurandi ngonje kala ngurandi ngonje misal bo le ngurandi idi asibi ce to maran safarin an den ngurandi ya da awo kwata kwata mar an den nan den bau.
1: Na'am.
3: Ko yi manan yan ada kwasan ho nai ko fandi yan ho ne dai a hangan da kalafin na do da doctrine kida bariza da yi awo kaza da lakan da koyi genetics na dai ne gobe gobin da mun yin dai da hayya mar adi sauro andi sauro da lantuna awo shi ma Allah yo hayya mar bala are kici gurin sanya ba misal kuma gurin gurun da company da yan jirin andala company to ne shi da doctrine na awon da toron da ko da fondel ma ta auduro kripto football dina ma taira zirayina are sauro auro shiran da lantana ciwo ba
1: ngila sauro ta zanyi ras kringana Abdurrahman a guro ba kase ta jaharami karanto ko anabtun doya sauya to select kana ralin isha daji zol mana da walta kanyen.

0: kala zoro harami karantu tumangana tumtum pulya da fa no kura de masro paraskram doni wacirin karaye da zade ma zol mana da walte kanyana na doni lokto ad radio da waskam rolo na mamudu doni suro paraskram din zandetin de kala gumna kare borne professor bana umar azlim ek sanzu tulur kala kirmayelan kuru awa doni wadi gozna ma ade kala din ampayna tidina ade ma sa farshura gapsna ma ad ai tidiya sande tajinye bonimia jawunda jawamda yimin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam balari dawa tajirewa
0: na ma cirede
1: alhamdulillah
0: masha Allah nduma na jinta nan da bonimin
1: ma muhammed nguru abagana rame
0: muhammed nguru abagana rame nya kirnya
1: yawa wa gomna ro gunyen mar
0: na
1: abiso bata mazura ala kantu mushuro wazi ala jannati firdaus ala ja
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Wa obya fon kurso wari balbe.
0: Naam.
1: Gamban de bulin mara ala jiro keno ma wonne sawari baba gana da kwalzi a wosin no so sha sawarzu.
0: Naam. Naam, kuma maudun de kwallim ya rama. Sa fal shiro gabsuna ma da abisa da sanda.
1: Ya wati da sanda na biya wati bulin ni so ar lai so nda tororo kachara masifa aulama to da tamma bar wadi.
0: Ngala zoro da tinyura askirinyana, Muhammed Ngurodo ni abagana rambe, lakutu agonu mbonu mkuradi ma bainu mda imayen. Tajara mikurantua ndi kanjase na ndi agwazi para askiramdo ni wachire kiruna karau, ndaraswan mita pisku uskudnu da walan. Ade ma ahudu ni kambo soro jamiswe gulzendishi ma chitiburimi, wazo wala ndi abuzana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Wacire.
2: Da kire wasu le.
0: Masha Allah, duma na jinta nan da yabo ni min.
2: Masabula ya wema na min.
0: Masabula ina da yabo.
2: Ya wulilan.
0: Ngila masa ya wure ya kirnyin.
2: Ali, awu ya baba gane suna ali, awu mana ya suba.
0: Na'am, kuma sa falsho ga suna ma adin ayi su da sande.
2: Ya da ayo kitu buri ne ma wallahi. Kitu mbele wao zio sanya yoduma. Hali, hali. Ngele akali wanchi no.
0: Amin ya rabbal alamin. Masa ya ure nye nuktago numbo numkuradima abu ya numda yumayen. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam da wa tukuliwa.
0: Wachire.
3: Wachire nda wa tukuliwa.
0: Kuliwa sali alhamdulillah.
3: Nda kasuri.
0: Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duma najin dan nanti abu ni min.
3: Aja mai ram malajin.
0: Aja mai ram guruin nanti abu.
3: Kira ada kolej malajin.
0: Enggala nyakringan.
3: Kasar bawa gara Umar Azlim ni ruyen ala para suka unsur yang turun gila.
0: Nam.
3: Tapi ala syabat awal anjir suruh kuljar ayen adu.
0: Nam.
3: Cik Changal zuri ya cik buli ni so de maro sare.
0: No.
3: So ira paola suri kol bu cik buli ni de so robula de ngruzara. So ya bana zuri. Urukun indi ni de lamar kuma du ya de. Hambali ya ya de. Paola ala udam ma de sama hangal de na de ro sare a de ro sa sare kol bu.
0: Ngela zoro. Ya ja. Mayram nye lokto agonum bonum kuradi ma penum da yimayan harami karantu da ji paraskram toni wachre du na alanda jin dumangilan beji tamtam mahudwe da fanua na doni mahudu doni suro paraskram jinsan detindikila gumna kriborni profesor bana Umar Azlim sa anzu tudur kruma yelan sirna ikilan paraskram du ita gatkatu awadoni sa palishura gapsina masidia sandina maye jamisu yibayenza kladin bayenza na hatanu tumakunbari na kunten susu injina doni kwenye apsina maya liu umabalari paraskram duni watureda adorenge ita gatkuku

Yaşın doğu etin daro, Kur'an'ı doğu etin daro, lal lal lal.

Yeah.

0: gilazoro harami karantu da zuku asura paraskaram dane kutunum gule duro gayan na doni huto adata de paraskaram kutunum gule zolmana ne duro kanya ande abonu kura de ma kutundo sada bayangwe ade harami karantu paraskaram kutunum gule kamlanta bawo kamzorte bawo pute nashan don kazi rozunan bezro lono ma daje de zol dora bonu ya daje ade ma daje ande mo duro kunya zantin yan sau kazi to ne asolo ram ga kazigul tuna ma adito nduro ma balari paraskaram dane kutun gulle da ita gat kiken azu ka loktu banna tubaru naptun da sauya linye zol mana da kanyen zol la doni ande aboni ma de san dimas foroskopal de olar foroskopal de araske sufur sufur lar sufur pol o de indi sufur lar araske de o taji nomba indi wultuna ma allah nan de ambo ande aboni ya taji kutun do sara ba yankwe assalamu alaikum da watukulewa zolmane da kamgatu da jan da karni mai rola noma rannun da zinye a bonimin sabotun kallin zolmane da kamgatu ga zolmane da bazana assalamu alaikum
1: amin alaikum salam
0: da watukulewa nam
1: tsiliyar-tsiliyar
0: mashallah duma na jin da nan da bonimin
1: kuma ba na nguron garnanin ya bon
0: ngala bana nguro ngara na me paraskaram kutun gulle bom
1: okay urta man kutin adu
0: naam
1: kala am dondi kwasa fi tayar tayar saudi na re wobbi kan wallahi kam sirum wallahi saudi
0: na
1: saudi am done am do chili tarian dazin ya du patta kwata na do ne kausu lan dazin ginya ka ta do ga am na ce mamun maro bau yo sai ro tampo la tutin ba akai go kurma jinai ka jiriro walja kambo soro kanin an dilawo so karwa so gojin da su sun wahala sasan
0: na
1: gam da ke ba sai yanguro do ku zato nguro garin do awa kambo so sai ya sauti
0: na'am chili tare dinna amda ta lai
1: wallahi bika arma kam turum wallahi alaman ka kajiri arumi a jamun wallahi
0: data chili tare din data cinna garam li tare dinna la
1: akin na garum litariya din data na kawusu ne ne akai kam da sauda yo sai done kam don din saudu mu ko doctor sai ya sai din da nan kutaki ba na har kawusu a da sai dan gwamnati ya tampo la ya sai rutu zuna ma akai din gala ali kuma an da kutu yo
0: kuyo
1: am sai kwasari kam la ma sai kwasari to suna inde ta mun nan da ngurun da sai ruyan sa je wai masun na litari shi ma duk kazana na NGO digin ma Qur'an sai na don ne litari furarawo kuma gwamnati ya kazuna da sarin ba sai dai NGO ido Saudi yo NGO ido Saudi na to sodi ma ti kuma na la wani jiyar duna za ko da ai no yanzu Allah ku alu amma kan boso goza wallahi na don ne NGO ido Saudi amma
0: in kala zoro da jinyar askrin yana bana anguro garanne me assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da watukulewa
2: kira su dai ba da yari
0: mashallah nduma jinda nan da boni min
2: alhamdulillah mamman gawo baka ce ngurma ta amalla mai wakil karabkar radio kirin su kare borne malaji
0: kula mamman gawo baka sai paraskaram kutun gulle bom
2: alhamdulillah ala fitin dio sa kuma da ala kala kamboyar ala ita da su
0: amin ya rabbal alamin
2: wala yari wazina hawara kirin na da suru hawara din aure handal yin durdina da shi ma daji amdo machine ta ya kai leza ngunun zale da awoza batir leza awoza da sauri goda kala sana ma har hakin za ka yi wata diri dauro karu ni
0: no
2: ji no lo no ma am te ma de
0: do
2: lo ngoya tira man tira gwamnati ya tsari na kurmi na gwamnati ya kurmi no tunzun do awari tira gwamnati no tunzun ba ma awari tsari ba kurmi na machinery taje baburshi aka ma har batir ran zare sai ma sagwala tara tadi ga ya kurwa da tawin putu sura wa dai dan fangana iro rolo no ma putu amso de so sorna de class shi me ni akunto so dina wono yo shi me ni akna li fise bila pollo so le za kishi a tun da onera du gol falti mi ni ai ne ra du me ni akun shi me ni akuna be banda wahala da banda ngunu da ka wuce Allah yo mo ji no lo no ma awari ma ru chama na na fu ma na so de awo shi ma de le zanda to sanda da gire ma ro tari ma da hakku da da samo tero da gwamnati wani panzi na ma gwamnati sai ya kulkin ba ga nan sai ku kunta ka da awari wazina da majinar wango ku ita kula da form tubar da nan ku ma undi ka ranga yo ayamin haki zabi a zai rolling ball walking being gwamnati da jojo haki sai ma da la a jire sai yau na a wuce mari biya kawai notu gwamnati ba ro tero waya ne abi ne la kabla sai a sikuro ai kula shin dai
0: ade
2: yo au kala ar chama yo yo au kala ar fata radio bi fanye ngiro ngai din paye mbau yo to do ngoya tira de serina sari ke ukala yari ma serina de tawodi de amma sai abi azana biya dai no sai dai suru hawo rain do kuma fa akwa da ro karo ni ku mo ji no lo ma ku ma anda son dai am da kura de sai tira ro tsana marinda kinda da zanda le da aurjire ro sai gwamnati sai salam dina ma dai ga amin joja a gwamnati sai biya di ma tima NBA suru hawo rain uwe un kama sai ma fanye na dai
0: ala gwamnati fa dina ro wolde amin ya rabbal alamin mamman ga wato ne ba kasi Dr. Gonumbonum kurati ma nye kutum da bayan kuma yin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam bale yarin da wasu
0: da tukulewa
3: tukulewa sule yi kuma ta nan guro furi
0: ne insha Allah
3: karfar radio kurtu
0: ngala zoro kana guro furi me baraskaram kutum gulebo
3: kire wa kire mana do isa falki ne kuma zuru mo gapsuna mana do uskala din mana yin
0: na
3: ni kana ta alga suna fu ya re gratiti amma kadabiya ce
0: na
3: kurungawo adiyanci da ulakan gammante kadda sai ya duzana igun zai sai ya duzai igun zai sai ya nagaren cidaro NGO ya gozuna kalandu chai dama wanta duyen da sa kalaksa sai ya sauda uzana kawai sai rotarin bau aduna karro kausa anzu pandrizi ishin duro ambe cidaro kuma hangin sai ya tsuru rozuna mare sai ya kalakta suru nan da chairo su kalwashin da sa sai ya
0: tsuru na
3: kuru piya almande piya shima re gwamnati adzulin ya da shima sun okulo amma bulabulin arago wai wai ala jirina kun minan zai kalakta sai ro kawzu cinduro ce kuru an go kwaye so pilin da goza wa kawar laro kiljana duki da yaro fanna da taman cidi ta kalma sai yaro biyan zafare an shi ma a wannan adallo da yizubcha duma isa karun roze da yi ganala a wushi ma din ganga zunaro an go kuma karun zaban na ta dai a wajen dandalin gurin zubcin gawo kun zuna ila an go le kal gammance kun muna za ta kalle sai gun zana sai cidaro kalan ya gun zana kalaksai yo a yan shiru adal guzai adi nan karo a wasu ni dubu suru nan gu ya isu di yanzu nan karo a wudu san dina de suya an ce da dai an da lu wa ga wuri ya ta ga wurin sai ku sai an do je gai kun ni nan za gwamnati a yayi mai shi da yari gwamnati kuru gwamnati ma sai ya tsike ne za batra na ke tsayar goza saude ayara kika ban sai ma razan fagana adi nan karo kun ni hari munji gwamnati su tununa da kamla an ga wala juna sororo uda an ga ne sorin ba gwamnati da masu tunui su tunu kin muna hakki a masarin dalin zuri bambun ya ne san ma an maje ga sai kalan ga zuri bai yallan ga su a kasuwa
0: amin ya rabbal alamin gila zoro kana guro premier Dr. Gonumbonum kurade ma nye taje kutum da ban kuma taje harami karantu na putundo ya sauya ade ma faras karamto ne kutunum gole dilan a tusuluktu ganayro lenye ishan daje tusuluktu ganara lenye isha daje faras karamto ne kutunum gole da gonya konya

ngla ma sha allah so andia krintur harami krintun deso kalkalok tu adien darason kanwin nakarau kurut main biji hawara first kama doing kosna man and drey tagad kriyana ma adu tamayin biji nanti shilan ilmu tuwaye kurno tuwaye daji karantu naptundu haya sawia kalkalok tu adien uma ya maida buor nandia tusturo banakin kuro loktu doing nandia tusturo banakin ni alan fraskar madwe nandro itakad kriyende sandima loktu ndi sa la retan sita sa miuro sadinan ukla ya maida buori nandro fraskar madwe ni aksha na itakad kukia loktu ndi sa miuro sita sa miuro chilono sadinan fraskar madwe ni kawi mbiji fraskar madwe ni sawai nchidai bunu chichani isa nandro itakad chin mada dajukuru loktu ndi sa miuro chilono sita sa miuro sadinan fula ya ndi tamtama mbiji Nandro dawar nyena kudi nandro ita gad kuyen. Daji lok tundi sa mendin sita sa fallo sa denan. First come doing adan di mbiji first come tamtam ma first come doing awa adan di awuz nama. Kudi chai baro nandro ita gad kuyen. Daji karantu nabtundu aya sayo kaw lok tundi sa la rita kal sita nandro iske first come yakshana da ita gad kuyen duro. Ngo flayandi tamtam adlan kurnotno.

0: gila masha Allah so andia karantu harami karantu deso tuma imbeji nanti tam tamza kwanwa daja harami karantu deso kangestia nanti ya kwa sinya first come day tam tam ma first come day ya kshanai nandiro ita agad kia nakaraye kurusuro first come day tam tam ma first come day ya kshanai anlan kshanandi ya zara doing kuro kwenge sabon laye shia sanya doing nali kendo jinma kalkalokcho adien zande ya kuro alabarasku shia awakada gulzina kladen dajikrantu kalkalokcho adien Andi nandiro zawala kalkalokto adien furumia. Nandi ruptu ayayro fraskram adien andi akurno joye klan nandi andiro kurnondo soa gamgowin. Najikrantu nambaduin andi abonu ide sandima kuri usko fal. Diyaw laar fal usko fal diyaw araka kuri. Awbi kuri laar kuri fal u diyaw. Indi kuri laar araka diyaw. Ruptu no nandi ayayro shi kishana adie. Sanya allo awa kada suru duin au kurana shi au ada afima gai duin karmaro shi sanyan suda au zu karmaro sanya suda kendo chubadi sinaydiye. Kuru shi sanya de wazu kol ziro kuru sidin ma ada ayaro nandi ya kurno joye klan nandi andro kurno ndoswa gamguno. Asalamu alaikum.
1: Walaikum salam ya mai da kande.
0: Na'am da wa tiklewa.
1: Sun dai an yaji ba.
0: Barka da gamri clear sai sai tuna.
1: Da sunai sai tuna arabali min na kawo da sato.
0: Amin ya rabbal alamin. First come dai tamtam ma ada karna mawa.
1: Program do ma ko inje ko jin bade.
0: Masha Allah.
1: Ah. Ikwa goni Muhammad ngorale mantena.
0: Masha Allah karantun di sambiye so first come day tamtam ma ada karna ma kuro ai gullimin kladin
1: ah tilo tilo ran ya ga kana tai da zuma yan yanari sanya zuwa kurno zuna ala sanya zuwa bara da fitar na so da sun gumu riyalan sai da ga wasu ma mu an je kala ya ka amman zare an je makosko man zam
0: ngai ta wadu
1: ala zuwa wallahi zuwa sanya zuwa bara kurno zuna da ji ala ya tarbara duk musu mu sanya jini na le so da san tarwa an da kala yake dole kilan an ma tana so ngurun za gwangela
0: tawada
1: dole hawa hawa hawa musadi da ji gwangela ne urun na sha shi biye kaman zugare sai urun gura gwangela na le na zaura wa kurna zuna
0: masha Allah
1: aman di ne da tuwadi sanya tarin ba sunoro mu ko fiza na sanan cinye usanya je usanya di sai da zuwa a kai dali ta sura rayuwa ndelan
0: tawada
1: Allah sanya labara da su ala tero ati tulimi aman da gare ga suna sanya tarin ba san ma ci za sanya ba di za zaura sanya da faida kalewan cinya shi mai ta
0: masha Allah gla zaura Aisha gudi Muhammad askan yana nyiro loktum mo kuro loktum ma gonum kalkal loktu adien andia botro Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da wa tuklia.
2: Tuklia zulayya da kasar da muri.
0: Tuklia asli alhamdulillah.
2: Tuburi ma na jin bypass.
0: An gai ta wadda karantun je sabbe so first come dai tamtam ma ada karna ma.
2: Sirati loro gulai nan ge. Lokun ya gare ni ma tokon ge da shido an gani jago.
0: Masha Allah adama mata.
2: Dai zoro a yayin na kado na sayanzu kuma nalle har sai da sai bana jin kuru kishi na aman riya zai rozu na da sai da su sayanzu kuma lo kuno ya kule kana ala sayanzu da bara rozu dai kishi na ne da suna da rutun da kiri suna da dai san jiya ko da ala bara su awa dai fallai da kuma na wardi ma
0: ngai
2: mu sai da su sai da dena
0: dai
2: kamdono silin da kamdono silin ma da yi sha suru karasta angal da san masu na sha dono dai do kiji ma angal da wanda tinin awla toro ko wanda kindo
0: angal za sai ngai tuma masha Allah
2: dai ingala ala ndero karuwa ce ala ya danye kasar ma kasar sara ala ci jana dai gare ga suna dai dun ga wannan
0: Amin ya rab. Ngila zauro titibri mi bypassi askan yena nyuro loktu magwanum. Kalka loktu adien andia buturo kuru tumayimbiji. Rashid ya ande so fatoye gawo na shi kasha na so do sanya kan dozin ya adiya banaza sanje sanyan za so da kambazin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ya boze ya bulama ai ya bulama dara san ne gizana shi mai aure karo ne kiji
0: yo ade zauron gilanda wa tuklewa
3: kiriya sai
0: barka ba da gamar kiriya sai tuna
3: ya sai fara tana la bala min nan kuma fa lebe
0: amin ya rabbi fa ndu klasa wallen krantin da yaso ma fa zai wa zan ba
3: gina zara da tsarera abba ka tsare ni ma gure ta da
0: masha masha Allah abba bukar yari ma first come dai tamta ma da karnama
3: masha karfin tamta ma da karin yana kiri ba kurna gina ala bara ta ce ya zara gure gwanje sabon laye are so ta karin jira a cikin yana furto na fara dokin gamuriya ya lor sa fa san ma so dokin na ne kirce
0: ngai ta wada
3: da ala bara ta ce ko sa mi ma su kina na ne are kirjin a ta tsari kan su kirjin da are su are ran mu kon da ta koro wa da ji ala kaman da ka sun za bara zukuru kutu gunjina ne wato ta kan bara masu wanda da ji da ka so ya kiro tun da zuna da ala kuru kam do ka su ce ya kama da gari ya san masa hafta ma ala kan da kama da kaman da ke da ji ke sana ne fato kwaya kuliya to fato kwaya kan za ta da kuna na lecture tare ta din na du u ya ni ga ta ji da mata ta ma da ta ya su ta lecture ne da zai randa ta da kuna da kila da ta da ga ga kaman yar kirza ta ta muskan nan ne bare wani na amma da rada jira so ai ta gwani ma amma ta fara ta yi a kiran mu kon zurin nan da ke ba ta ta wa din ta da sun kirjin ya da kirya shi ne an ya mai da far
0: gila dara sun gila ba sha Allah gila zaura abba bukar yari ma askin ne na nyiro lokto ba kwanin kalkal lokto adiyan andiya botro kro go botuma da ran me boz na yayi assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
4: Ndawa tuklewa yana mera.
0: Na ndawa tundu klazolen.
4: Amma har mata mala mu da sabrin gaura.
0: Masha Allah ba lokto dingin magana zuna yayi.
4: Sawa ya zara askara na kula kana ala da sabin mara abda da sare gol fa da sa jara wa kul.
0: Amin ya rabbi.
4: Ndawa na sokalan da sanya rasu.
0: Masha Allah.
4: Amma ba mana ba.
0: Tawa dingai tuma.
4: Fanya bara.
0: Amin ya rabbi masha Allah she kasadro ya falmata mala amadiye askrin yana nyiro lokto ma gonum kalkal lokto adiyan andiya botro da jarami krintin deso allan dararam do botu gotun de kalkal lokto adiye duro kuma ala andiya chudo kurutu mai biji first come de tamtam ma first come doing yakshana nan duro kalkal lokto adiyan itagat ku yana yi Tumain biji nanti shilan ilmu tuwae, kurno tuwae. Dajukuru karmaro kishana ndeso duwe musko dunoro fiza na psanae. Tumain biji suro furaskam di alan shi kishana adi. Teidazu na sha kazi ye kuzudwe kena sardi chuondosna. Daji tumain biji andie ngaye tie suro awaguzna alan andie chinye sanya kendo tupadinye ndaji krentu. And ya gayo first come da tamtama Allah ma wa kuma Allah and ya sadiya chai baro nan do sha nan da gade donye isa shi ya andro clan bayin na su din da jikran tu first come tamtama ade ita ga tumansu kuma ya mai da bor clear one to snow

0: kena ba ala nan karu ikna no
1: mm
0: ya rasulullahi na san dana ro ikio no gwamnati do sa da hajo ya rasulullahi a ngai gi are ngo duramo ye nanuma durare are rawam are banam kura are inam are ya kura sai ma ya durare sanna min bere walja sayro yodie kozna shi durnuma odimia sadaye ningi
1: nam
0: farma alayhi salatu wassalamu dai duran zuro dai ye sayro
2: ngala mashallah rutu reta away fantena daraison kilometer fisku uskunno da uwa filanzi e femelan kama andia karanta ba de mo lulu mo paraskram no ne kawe karunwin daraison kilometer fisku uskunno da uwa lan malim de malim ibrahim babagana shangai na bana shara lan tuna ma de suron jimde hawre dilan andiro clashi mawdun de mau ade lan bayna sidin mawdun de shima wakufu suro shim aden kirmusin milan ai shi wakufu to ai ho manzo kuro ade ma ai sharta zo gaudo ni gwamnati borno ye a cidaram doni ngumze clashi wakufu da zakka mom pasalte da kirtros kanalan daje sai ne andiro shi kla ai woko podelan ala bara su kro bai na sadina leje to su work together na lan walten to su ne waltiya daje sai ne andiro kawai dai kapsa na mata ko su ko jin daje kuro kran tu so dero za wulaye program duro temin da rason karnin kala mi ta fiskus kunno da uwa filan sai femin

0: Gila, masya Allah, keruduh para sekram kawe. Kerman dia kerantap dia mulu nama. Malam dia Syekh Muhammad Ibrahim Baba Gana, Syabana Syarala Nut nama dia. Jum dia hawar lila nanti roh, bayna sedin kala wakuf wain. Ay wakuf wa ay huamanzu, ay syartanzu. Daji kuru ay tidur futu dan syarai kesatana dan lamar kultinama ala katrinik lalan ala paras kuru andiru. Sanan dia burai dalam bayna sedina. Amal mo walti awa gari gab sai fotu gudu na dai mo rudu faraka amma ne da jin ba da jawo da ni ton dana ma da ndiro bayin da sai na bismillah
1: alhamdulillah marra saniya shi lamar wakfi da malma bonin brosalakin amsoro ita noza ai wakfro ku are yu kurum ban miya abbi malman man ni rofe da jin ba illa awodo ni ni dinan dim kolluma umma qayda zain ma da shi ma mu kwari shiro na ji misallo hadis di kam bajia kunu samma ba rotuna illa yakin ya gunye
0: na'am
1: sadaq so shinna
0: rai
1: da ji sadaq so shin di shi ma wakfu do mare da ji tada sale yambum kolluma ni baya yi banya ga warzushin alangodojin kin yakin mi di ilmu kiranam amma allamnuma malum mado ne kana kita wazaru ya fada tende ayu kiranye nam cinariya mu kwada sayro naci
0: nam
1: dai tinda gwamnati a washi ma da kirturo su kana jazakallahu khair daji ni da wakfuro cini miya buron gwamnati su kidman dimin loyans maz duriya wara ta wara maz chip ana rumana mashi roko loko na da montiro gar ko loko garroko fatonga ya da wakfuro ko loko aw bi aw kuna ngengei shagwa ngairan kuna sulin maru suliya area ndi arin guro ade kama kambaro
0: faidazo
1: sayro faidazo ro wataro kambaro nguro misalo gwange uzuma shi kam gwange aw nazgarin karaye kama kamba gwange nginyandawo dai aw doin hero ishin du sayro yiki ari sama aw doin burman tirini ay kuma gwamnati ya kitro su kana da gwamnati ro ta da hatu ni dimare misalo zalma sayro yimi a zo su yin tawar and ya da mara da haldin ala and ya su koltuna ya zaluma ne wono ya jahula wono
0: nam
1: and ya jahille zalmi nam zalim de kam kolzina rumiya indin fol ima ala riyono ima mai diro riyono da yin yido yin yar mu kondar hamad nam zalim sadiya wallahi mu kwanu yiro naji
0: Kamilo
1: Kamilo nyoro najin ay nyinum zalim sadin nan kar yarmi miya sadum ratsuke jisu jo wallahi mu kwanum kamande nya zalim jimbaw ana da su wata ari suka ande umara boyen sad mai duro sad mai duro shima aw kangayo lera wajay ka kallo sadi yay kes kanum ginyi bana da kamnun konuma klafok yenay malaman lipladi amma klafok awado sadinay Qur'an di yenai amma gab suna di sar alahirland andiro tamozu kasarataro shi wakfudu malmai shartan zumbe rukun na zumbe futu sala rukun zumbe yedei shartan zumbe wajib zumbe yedei almaru malmai lil wakfi arba arqan arba ala alwaqif kam doni wakfudu sidin ma asuna mari
0: nam
1: wandina ya kampalde almawquf alayhi awodone wakfuro tudin ma almalul mawquf liman doni wakfi misallo kantia garnum naade kantia findiare wakfuro choko asuna mari wakfuto ndene nyido yin wakfuro yimari su mbero wata ngo kantia di faida ro tudin mari bote aitidin futu chare gun yana dai taran ganyi so kam kam zubaso ibnu sabil so fakir so maskin so royo ade limandire asiga kuru siga mbi awon siga ma gudan kanuri siga rin yaro len miya
0: ba wane nikana
1: chimoko class ada on gayen to work for the isin siga gullimin isin mai duro manam ki min jirnimin
0: ma wane
1: uma suin wane nangai lan karako fanyi nangai yere Rangigi
0: clearly
1: clearly bul pok ro wataro arei di dai tidi da jukuru rukunan zaburo isal alwaqib gulnyana de kam doni وقف رسولين دي شروط الوقف اشترط في الوقف حتى يصيح وقفا شرعيا الشروط تالي عنو شرط تالي برسالكين كم دو يسدين دي كم بيرو والزون دي كالارو والزين شرط فاندينا كالارو والدي والزين كم كن شرط كني دي مدى انجل زارة والزون دي يان شونا را والزين ما يان شونا را اللي بيا ستين انجل دي كنا ويا ويا هما ndawon di
0: indi
1: blok awla katara wol angel lembe awla katara wol kambero wol
0: ari shi kam dioma
1: aha
0: kam limondi
1: ndawon di
0: yak fandi
1: yowa kinde bi ikhtiyar rayin zin shi ma angel zin sudro wol wonde sha posin sudro duro la ya cho koro wol zin ndawon di
0: dio
1: kin umi da arushdu kam rashidi rashidi da yero kanru e buljin kam kama ta da ragul ni rai
0: ya kam hangal da kala
1: ne hangal
0: na
1: yawa ana ma fala yasi huwa ful mahjuru ala alaihi bi safi kam kahu aw sinin manazi kuma na jattu skata ade down ba
0: kam la ni gai manso jama'ilan aw mana wane ya sen so
1: yawa mana wane so
0: ana fi mana ja ko da duna ro tawi sai
1: ha tawatsa rashid yaw angal za yaw ardi ziya chino mun wande nim kala da ro bala ba ti ta da kire danel man yir wo kuro kiya wande ko
0: ko sun
1: na duro ko zuma mangi sai ya maza so nda ade ar is aziam bi kishiran dai ai sa wo kuro ismi ya sorin ai will man zudo panzin gayya gayya gayya gayya gile baja waratawa wala so denna kida da kura de
0: na ai da kuma shi ma sulus buronan so ya kai la din di
1: shara de nafsu mutum kuma inda ala shabana zakan mu kusuru sa kinar waqful madain kam kusuru nya za sain kusu dindiri nya za sain lenum liman yin gairi waqfuro yakin mu gamda ni ya
0: ai
1: shara da dan mu jin liman di choro ya kusu din yin ma sun dina ma mara ni ma kusuru za sain haki biya ni la mana wala waqfu edimi dai an manna do isu sulutun galin yunyan din guji kusurun beya ai wakfin da usulin da wara ta wara gabcin adi samma kida waful marid kam dondi shi dondi buata tara kare wakfuro ibono wakfuro yike fanyin gairi
0: kon jele
1: da da yayi wanda sai rokon gi aha wakfu gairu muslim huru kam muslim gairu ta wakfu sidina asana wa dai malum mashafiya dusana da muslim bi yayi awodo ne adin zigi bana jin direct sidinna kur waqful jama'a biji society ndorun kan de kan pi husabti dusana ra million people sudu filinga ya de yuwe bontiro garnye duso kama sham dusoron biji daga gi kulti ande kan pirok fiu miaklnye duso genge kudie klnye ya litari garnye mana da sun ma adi samma jiri
0: wa fi na kala dai kuma len kanmiya na ara barata ga tuma gara shirta diya fantina kasarataro daji zawon da dai gana kutu sana eh wani mare
1: laisama
0: kam kasarin zama da su wanda gain sifir usku fal diolar fal usku fal diou arak sifir au sifir lar sifir fal u diou indi sifir lar arak diou nda so ne fandi biya daji rannu fraskram dro gawo andia bonwin ngobo to fandi na la frask to ngana za wol bangladesh na assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
0: nam du manajin daran andia bo
2: ali ahmad manajin
0: nam
2: yana ro shi kai sarogul gura
0: dale wuce
2: we kuma na sha wakiyat amso kanta mu wanza kasalaram na kamir kasala ya musamman no kaza na ran da so tirin no korelo
0: na'am ngira ta mangana krom da ka karantuna sai na yi zahabcin kiyar salima na'am kasalaram gai garti work pro religion now assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
2: ngala Umar Abi Umar Tambore
0: Naam
2: Ala Pelo tu
0: Amin
2: tu class le snata da class le
0: Amin ya Rabbi
2: ina musamman kuma karyan
0: Naam
2: ta wa san zuna da addai tambota sai na wallana ba kura ta zira ne kuma ga ina lantai da nyelo yana
0: ngira
2: am kara kura da ma addai da ma sai da ka zira ma isu bar wallana
0: Naam
2: dan maula an ji ko zuna dai
3: sadiriya kawalara lenar. Kamla shiti nala de gana para bishare kamla tu kuntu kuntu wazu nara tu kujona. Pandimin nala tor la toru marma kamla nare na kama. Kamanzi ala na karo awu kolono ku a ku bazu kungona kwain so den tor tor jene. Ade am kura kure na ay korza am motarin de fatan nem meje tullo kuzana.
0: Dire.
3: Ora hatala har kan gaza te warata tor kuzana ma kuru kuro me vela to ngana butu ko ku awati mal butu de nan dia ko zi gaske.
0: Naam.
3: Da ala am tori awar gonum fanum tayra tumaro tele.
0: Amin.
3: Ala am jo sa awdane ala na kar sidin no tele. Awa kamla ala ro sidin kamla ngai ala de dina nan kar sidin.
0: Naam.
3: Ala anja bana ku tur tur ande turon awa sireya bandien ala anja bana zan sama.
0: Ngala askrin. Ngala. Ngala mashallah tumangana potin difandena kaniya kan yafandiya korodo saftin tumangana koron zile bayani ay surulan korofal pandekna lokto sitia da sami. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da bando kilewa.
0: Kilewa sene.
4: Ar sama usno
0: usata do. O shelale.
4: Mashallah.
0: Naam.
4: Alaikum kwa kamdei ido garaso ay aushimare awara kana kan kawon kai kilada rasta sai ya wanda taran kana sabta sari dai awlaro rasta sari ne ake
0: nam ranur kultu diwin na ari ya korodo
4: a
0: ngada ni raskan
4: no ma o me o me o ne kullu ande wanda an gawo ko zai no ya du ne awla sabta ro sabta kolada eh sadaka dare ya ro gawo ya alama ade
0: ade asungana ala sai da sai ne zabje
4: a
0: da sai nan go koro ya kamare
1: am
0: kurma broid kala kuma a wadoni tidiya sandina lan misal lo kuma rasu kame kasalaram na kamin tullum kasalim fasallim ya doyi li woko pro sirinu aono ade urokoro doni sula shi ma kuma futu tartib doni woko puta tidin ma futu adatta na kuma shi dai so amma anti so papal de no ata awa gade ro hangal yodo mana tare leni ma dogana ayye kuma wa jira dai
1: shi waqful jamaa gultiya
0: na'am
1: hutu soruna dai korona ma tamma hangal kuma ma wa faldima
0: wa ade jire
1: jamaa kilta raksa sadin man dai waf'alul khaira la'allakum tuflihun
0: na
1: jira her radio nuwa wandu yoro waf'alul khaira la'allakum tuflihun kuma dai yoro wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa bana bana tun ala kinga ala ritala no riyadullahi 'alal jamaa no adiye su kilte ande kan miyo ma findima shakma fiuma duso awala kude futu guzna ina kasala janaza ya uno shiye rinye din marantiya yi sangaya yi rinye garnyen rinye kulo ya yi manyen litariya yi garnyen kampolo awa gana kirojin hadis sayyidina anas radiyallahu anhu be sabara de majinar lesna din amar nabiyyu bimila il masajid bara de mashiri gartu mashidin zin alayhi salatu mashidin zin madina yi fililambe filishima da bani najeri bara ndi saminuni bi aidi kuma haza kulondo ada wuro tamaniyu ko yuke mashirdo garnyin duriya shi ma dai kalu la wallahi la zatilibu samanahu illa ila Allah ande mu kwa awo taman so manyan banyuro le dai mba ya rasulullah ala nan karo kallai alayhi salatu wa mai dunun mokin gulzin kulon za duri sai ma dai ganya man ganya dai wuro skuladu no ne bara ndi la
5: darasan
1: nyiro le diyan ba annan karo kolleya ade suku daji ragne kilte misalo ne kirmanan do ci da yare ne kampini wa taka kam kasa sanai da mbu bawo kinta wasan du falfal ganayo idn work for dn azuma mari yeno bo folla kiltu yu nanji balan le ron ju yu ya ne work for diwa banuwa e mu kwa ne ron naji
0: dire
1: asuna bare
0: nam
1: ari ya koron su do
0: nam ari koro kandi me da kuma suru bayanzu da lana wasunna biro wallo ma burolante din daji hatta nala doi okufuro tunna ma da hatta warata masoro kwaltina za da misallo wakufu da kame warata jinna
1: warata timba
0: na'am
1: an ma a wuri gun yana da kalma baranzu gwamnati kirturo su gina da a piyai mai za malanza gamle zaya go a wofu kuna neima ta da wani so wani so neima waratawo wakuro dai shi ko committee shi ma da dai kulashin wakufu dinga yi sun da ma rago yinro su min da zu kulasu hujin idun dudo ailima no tam
0: na'am
1: adi samma wutin na da warata timbasha kan motin bawo mana da sunan sham mashidi a sotilo
0: tire
1: mashidi an duma warata
0: eh warata ko da gojo
1: na dai amdo ne a wuro cistuma gwamnati da shi magalaji
0: na'am suro bayandi dilan kuru kuro falto na sha kama nyada ngalatu de misallo muradin bijja kam sai lokto ne a luman da wakuf rotin lan nyanza da ala nankaro
1: adai
0: kunjodu
1: adai
0: nam
1: gala maro gulle innam aiso innam al a'malu binniyat
0: nam
1: nyam da ala nankaro wanda kamla

0: ta naso falla india su de putu lamar adai su da haftin adin nye aye rachurum
1: alhamdulillah assalamu alaikum kawai alar askarinyana ga kawai alar askarinyana ila da bara da gi salama ya shi kan ma show borno alhaji dr abubakar umar ibn garwe al-amir karim ya zawuru askarinyana kurda gwamnati dire ne gwamna ya gwamna kalangi bama gwamna da nindiri tilam zai shilan totunai bana professor show ilme bana umar azlimi da zawuru askarinyana ai magade ragai she klado ne tilam dia arandia kala kulliya ya kusoro bune ba ka su baro da tanan kan tin nan karo ba wai bor ba wai ba kai de da kasar gana ga yin sirna kuru da kuma mar kasar ran she suna rawo gana ga yin kirazu da ar nan karo andi a wuri gunye nare a wuri ne ku duwe muhim do ne telam dia aran dia hapse inde ro da ya tara da notu dugin ya ba kamla rumin roa krare nozi amma ngo ya jigi jawal aw mukoram so aw ala sura surin awlare namin aw mukoram kurar bar wolon ma fannim rumba fannim gambaw peyman amma mandila ro ro zain so rumi sammo so kala sai wa zamani ran gozana sai wa zamani ran so gin sha awojin kamar tara ne manti bari yaran biare ku sura borno alanda raman telam kanuri yare ya tara batata kanuri yare gultin ma ba monti nti klasiyem ba maranta gwamnati yen ba amma kuma marongo maranta imam malik sai misanta alai to jabulo re ma ku sa pindil ko lare shakka zana are broman wala monti dir sakna tara maranta krajin wolon ma bariyar ramsa burain gozo har sa sek primary to mazu secondary sa yakubro yare tara nduye tilam kanuri shiro gulzain hatta isa zama malakacin lailan curriculum don montiere dai alangoron dare sire alangoro jama miwe dinai re suka awuka talan maradin yana la kasar fandena ande kanuri yare kalakilin kalakil fandena ga wana kantan kalakil ande kanuri yare fandena malaman da suka mara kakar da ruwa kra irka daka da rozana amma ga wana kantar a waran da duna ike le gwamnati ro hai gultuyar ba amma kuruna kana sarfan dina ladan to yar gamante loro ba sukana gazetin sanna doktor duro ba sukana doktor duro yukon zariye tarar marantar yarimiya tilam yanzela saya kuro kara guluno guzira adanan kardo dai na gare bari zana bari zai nan yene nan dir kamaro bari te ngawai mananyana ko yar mananyana bari yar mananyen adanan karro abin da so an yar fasallata zawale tingirginata kundomare bagi be amma nduso sha a washi mara zawon losakin
2: leta naso ngoya amkura ndembe ananim kamza suru suran mai akadu ya mbe ci daudo yin shi gwamnati ya suriya mbe nindirinza kuru kamaro nafsana wane mare andiya krinzen wolo amdo sayin karangun suriya krinzen die dili amma do yin falla ndiya dunon zagana kasarin zado yin kuma kitawado yin tulam kanuriya garam kanuriya ada kanuriya kakaram yare mesoda kirturo sakin adie wane kringa da wallona ma ngawo kunta sai ya sadi kitawo shi ma adi doktor banna tabaro lipsai kurudina samaro tarzaro ai gullem
1: yawa dai aure gujina shi kuma ngo sena awai gor ba gwen baka yare kakarin zare ku gwen kladin nafsu roduna jami'a yiroyen tangaza soro satsana lirriyen amsoi kasatsana amma kakar da shimar kirtura yukor bana murar sana dandalin zan au ganaro yin andiya mai rinde zaman ne mai rinde lirre da talamje kanuri ya daru bana surin kakar shimar kurkuma rashe are ka da kamsoi rozana be adanan karo da jam da kura andiya kirme da bonyen sarin awar awar fanza sai naziya kala kala sarin ga wana kan tasar awar sai ma kaza da larwalza kirtura to tsoro faida man tiyasu ran faida turka kar shimar
2: ngala karantu ndia birnia bila dia ndaraso ndi makarini ya karau mitapisku nusku nota uwa pelanzi epeme tanasu maudu ndia dia kaladwe paida doa dila mara ada ndia ya nota garam dia nota mayande doa nshi kanuriae tanasu nasa ado show wande pindi da nota kuru adaanza pala ndia hata nasa ado gade gapsina nzusolan so ni ya karantu ndia birnia bila dia ngwa pala ido bintu kosoi ada karinu ya praskam dia da goe kwenyan

ஏடி ஒன்று பாய்ச்சா திருவாங்க.

0: ያደ ሀፍዮ
1: እንግላ
0: አሪ አላከለም ያ
1: አሚን ያ ረቢ እንግላ ባውስ
0: ማለት ነው አሚን ያ ረቢ
1: እንግላ ባውስ ማን ጋሪ ሽበና ስድና ክላዶን ሺ ለማራንዴሮ አዳንዴ ማአዳ ማኞ ኖኞሮ አሰላሙ አለይኩም
2: wa
1: alaikum assalam
3: wa alaikum assalam
1: ndu manajin
2: salem
1: gro
2: na salem gro sir
1: ngala salem sorry no sir nya kare ni
2: ah zoro total yero as gro kya kuru kore kita usmare manyen gulya la no
1: nam ngala dai
0: kore
1: as antana na ngala shi sare sale de bayanan ma fanyana assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da wace
2: da wace
1: kuma alhamdulillah alhamdulillah
2: umar alhaji umar mana
1: ngala umar alhaji umar
2: clock kamariya ya wani dandiri kamariya
1: tawari
2: yo am di kurara bo kin sai mazo maro na mushe ga hafta kan tana ga kam kam tara ga na da kici ga au kam kurara yasu mo zin din ya no jin bana ka dai
1: na'am
2: ande kam kurara na kwaton boyin kam kurara sai mandure lamar din da kici da ga kashimo da dai sai mo sai yo
1: na'am
2: da
1: ngala
2: na bo to yin
1: ngala ni ras kin yana ka kan doctor Allan wani au Abubakar Gwani baka shi sale de choro kladoin shi kitawa dai muradarar wallo na ma ayye nan gamdo sha pondo eyo nam
3: da so dinna da daji maranta bari yaran be tuna mai to alai maraka tala yaro dukana ma kama nguro daji suro bilai nguro sare mare da ina role ja yar masa alai ba kura gazali sha naziya alai siriya da isa kama kawli sai tunar waje abu ya amari tunar waje da insha Allah da tubaru sun zuro waje shi mun kon zuro gai
1: na'am
3: insha Allah
1: le kitau shi ma da mai laro rannu taru ya dinaro
3: a shi kitau sun gamar na zai shi a wala shiru na sarai pamphlet sai inda shi yero karala ma war
4: biya muskoram
3: muskoram hari biya findiya ko zai kuma da findiya ko zai shi kitau gai pamphlet sun zo da biya suran garam da sun notin da kuma awa mai dilan kala kala kala su fantin fantin la fantin fantin ba so yambe
1: lai kamaro ngoya shi muskoram gulluma are kamaro na shado kuma nindirin duwa kasadin duwa toro aka wa duwa kulluwa lan sandifin da yayi da kamaro mukontawa le maradin be ya ngute
3: a zo mar gulle maradin be maradin dai kuran zirma ai aburan dai kuma education is so biyalli am na sha kuma amura bulai bulai kuma karabka kanuri kanuri so da yi kuru kuramaran ta yi mara education secretary don local government na yi so sai so a raiburu to yanan gudu yana da jin da'awa da farksa bana sari farksa bana sari ya kuru da ya kasa da gwatu kanuri language gultin bai kamar karisa kanuri arithmetic and reading intervention bai kanuri kari shi ragulzin da ya kamar mu da shahararru gulzin na su mukan zun bai rawar nawa da gurum da ya zauro na jinne ta daro gana kalan zaru sukin shi kalan zan bayar waljin da ko Allah da turam da dona sukin armanan kar kuma maluma dinai sore futu gultun zade tilamu so futun zuduma ya chaman garam za tilam da nan za da adaf literature za da ji ko awaz tilam da lezana soro chiskimia da ko tilamu so futu so din yo ga da maluman da dinai da futu guzahar nasara suru mai atta nasha adini no ngwada islam langwada kaman ne kangam za sukunoti no wala ma kangam jama da no sukunoti ma tilam bradelan tilam jama delan taranza branza ma akai ro sukunoti ayuna karo leja awdo no kawli kuma ida sai ro futu kuskialan da sai ro ita gamzi nan karo wanda allan kuma dai am dai dinatu gare sur mai shilan dai daji fai shi ma da gwara akai
1: mai mai lezina shi ada kanore ya kuru adin kir muslim me da rokwa
3: a roko tai da magulle ada kanore adin kir suna roko role zen kuru futu suro tawade la mambe lika islamization kuma kanuri ya futu islam da brussels laman dai mon zada armar su kal nuri ma chondo ada malmande guzen malmande ala sai ga sektari su kama zai su bala barno ciri atman hatta mana zai kal nuri ma kanuri da mai ala nura kalala atbaul awal da sai rugulara amdo broman islam somana bronzo dawa sor maru ila mitai broman samo dono ma daji sai dawa da resor man najo akai ros fasarala anna karro daji sai ya saud man tiraman da gana aran da ya gozana litiram an da sai mun shi tana buladi borno ma harma kada ka da mi la kan rizana la islam da dawatri ma kan ya da ganga za gozana kada ka da dami an du sai nozuna tiraman da sanan Allah borno ya kada ada ka zo mun kumbuso daji ada wujire so daji kutu da kalakarta so daga gabsuna za san ma ada kanu yangalo ngalo har gozana kurso kitawa de man la toro kokore malman de su kokore rutuna man bi insha Allah
1: ngala ba Ibrahim na samu isiya goce bayan sirna na sado kuma kitawu lipsana hari kuma ro mukore men kara sai pindiya kozin wono kuru namnum rumiya kanu yande de nindilinza kitawa dili anyama da sonda ya sarana suron lamar za adanzaya garamza kurukun balin ne kakara mi yare medano za ya sarana ade abiye nasha amurande ne nindilin za doin salam kanuri suda haptuyelan wane tulu dok kitaw shima adero muko tik dina samman sha kratin no waldoro
4: alhamdulillah kuma mai alaro askarin yana da sai ne andiyar kasara sai muskurob dog dogla andiyar dawar zana kala da talamdiya aran ya hafta nan kailan kuriye rola din ga indone haftin bawo da ko da ne fete farko yi kari kasalan bota da dikin ma da ai magare gai amde kuranin dilya jige alaji dr bulawa mali gobioso amma dr kyari muhammad kyari di kwaso kuro ga are da shi gwamnati kura borno yi alaji ha professor bana umar aslim so yi gwamna la yi gwamna yobe yaso gwamna lafiya yaso yi gwamna bin kura tilamda lardin tai ta zafta ya sarara adinan karo da ya kuro amdan mutuklan zai je ga siyasa uso samma so bonye na alabara su karo da ya kuro borno illas kuras kram done borno illas form na sarara gutin bai bazana boma borno shi ma kuran zo ga alai go indoma sai ya da kasar garagin fule zana adinan karo da ya tulu Allah mun ko cikin da an da san mason banan da tiyau gultuwa botuwa san mason banan yau awara yare kar sura koloyeya gare ne da tayena makama kunyera magonye faida ta yara yana da kulluye kulture ke maranta inde nan gulluye kuruwa wani wata ke boye ne gare yanzu re shi ma gwamnati Borno ya bonna amde kuralar ya bonyena ngo gwamnati ya gulluye guzura abile diu aure kindoye ngo ya kamar be malma jami'a yirwayan be hura din shira ba kanure tiram da krazana kala adani la ukata sasanna nafsana adinan karo da amde kurarin gawon man sabte bana wakilan kala malama nanye roza sar gwamnati ro sarna tama ngana gwamnati na zana ro adinan karo da kuru gwamnati dan gurun yana na alado adani hatta duk suro su ko
1: ngala karantu nde burnya buladiya ndara sonda makarinu ya karamita piskunuskun nuta uwa pelanzi epeme daji naptundwa ya sabia ngo playdo alaji mangai ada karinu ya
5: ndara son
1: kumdira goe gwenyen kleon karinu

0: gala harami karantu da so playero alai mangai ari kalado in shi tulam kanuri ladin zongoron zaciro harami karantu da bunya baladiya maudun da kalado in shi faida do kitao kanuri so da lupta lamara ada ya nota kuru mi yandiya nota gau adelan burzumza na donza tsoro jami saidan nota ya kalalan proskam chimama ada ita gatkien sun ya nan dia zolwa ya manan dia dan ndiro premi nan dia bonui super uskupal diolar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio daji kasarataro wane proskam chimama ada karin mar wallo no ma korom la ya embero wallo no ma ala isidia korom dia japtin wallo sire la embe srodoin shi proskam de chimama adien jami do birnya bla daro ben gamin nen cinna da furum kata da ki kutiya boni mia kasar ne gobo tuma lai bozana assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ndao tikila
1: da zaje
0: alhamdulillah ndo manajin dan bom
1: mahamed manajin tudu birmi ba
0: ngala mahamed nya krinyen
1: ade kutore andiro uso kun to
2: da le oche
1: ala kala e zona lan
2: amin
1: da kiya kulen
2: amin
1: Amin. Na shajiri kitawa da irin sai zan zura in bayana aulade ajili ambe kurayen fayin la dai kitawa mai fayin da su marada amena kitawa shi ma da farate marada da kitawa shi ma da kani insha Allah wala su da yayin da mukun ayin alakaman da filam da Allah rin da kuma da su da zakun Allah wa
0: ta'ala ingala mamet nuras kin yana ka kallo to Allah ne kasarratar bayan ma dima assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wane tare su do zawal waya mana idiya ro waljin shi da zawan zide fursuna. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Ya dandawatin.
3: Dandawatin ba ke lewa.
0: Ya sili alhamdulillah.
3: So taro so wurin.
2: Lare u she ya ja.
3: Kuma hol mata mala amure bala bren
0: gona. Gala ya fa mata.
3: Are awar lumno ngala ro dina wa taro no ndu so mu kon zum de ro wal.
2: Ngala.
3: Ada kakan di sini yang di sini sama kerana belum nafsu lo, itu semua kau sendiri walau. Alah anda sama alah anda banas.
2: Amin.
3: Alah gergam dia parar anda rasul.
2: Amin.
3: Tuh ya alah keluar selain melawan kandarul jana.
2: Amin.
3: Alah so asalnya nanya ro, alah anda ada di kakan dia sama salam diri walau, itu saya boleh sudu.
0: Enggalah aja, neraskannya. Gala karantu da birnya baladiya andara son da mabonuwa nan da ya kauli cin da ya gumguwe kala zola waya manan da ya super uskupal dio lar pal usku pal dio araka super assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh na
4: ba na masa shuarin
0: gala ba na masa shuarin
4: gala uso kasar do
2: na da yaushe
4: a sakati da poji solo na warak warak ko banguya
0: Naam
2: network na.
0: Ngala bana nyakrinyen. Ngala wane
2: ne le kasambe.
0: Zawan zure ganala persona waltibojin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam baba na wanda wadukiyan.
0: Ilyas ya alhamdulillah.
1: A ku zo taram koro lawe koro mai kra kitau.
0: Naam nduma na jindo. Bro haula kin nduma na jindo. Naam
1: Umar Borosa lakin Umar Alhaji Umar Alhaji Umar mana noy tare da taro
0: Ngala Umar Alhaji Umar maudun da ya kirni ma kalado yin shi kitaw da liptiye din
1: Ah kun mana
0: Yo ai gbe no dimin
1: Ah u kuma koro ro koro kara tana da Wani koro maru maru nan do kira wallan ma au au kitaw din bin ta dala ambe ya
2: Ah bi
1: kitaw wani kure kure
2: Ah
1: yi sai kuma kuma ne jira to
0: Sai
1: ne na lati ka ban darin to ni na da maka koro.
0: Na'am. Gala. Wani daji jawo mbero wallo na ma. She bayan ziladin go ya kita wanda ya kure mbe. Wani bintu adala so to din na.
2: Masha Allah
5: korom zoron gala umar ala jumar kitaw bintu adala ade shi kitaw shi ma da kudro kasu yan pandimi no tumangai da ikuru na gari pandimi to amma aw sha samun zinama gwamnati na sha besta yalan maranta bar yaram so zuzuna be shi da alai sidi shi pandimi kurki me jira guloma ma ade kamaro murada mai marantar role ne miya shi ma da rowata umma ko iman da ji da wani ronye da ya garamza amma na min nozu mana zana mana bana sana ganan zai mara fiu firakai lubkatan be shi da Allah sai duro lona man tiro le ma fandi min kamaro shi insha Allah
0: da jaramu ai bayano dimin
5: da jaramu da ji bayan ya da shi futu buroi gultuna dai amura education ne da amura da fatu nafsana so and ya kanu zai ma dai ko a cinta kan ya san maso boyena kuro amma ne kuro nasha mai rai da san maso boyena da waro bara da fsa a waro duno saka dai duli kirtro tuku duli ne so an dai so san maso garam ne da anje shin ba talam da anje sun yan ba adan da anje sun yan ba labar adin da san maso kan karin da san maso ne sun yan maro waltro da ji banan da tauro maina kuro audio tartu kurson wa alama workshop ya dai ro maluman da gaptuna so dai li batala nan yayi dai kalan za shi ya sau din furfurumtu dai je kuron galar tulum da gonyo le tulum la dinga yin rawu no ada dinga yin rawu no ilmun gai ma da su ma to din ba maluma guzana chaman dina daraja tulum no so amyak audio nalan to din abarga ya fasi nara ai son duso kama abura dia ya dai je kuru maluma adinya dai je kuru are ma awo wuri ala nasuri kuma duzo sai san maso nan zalan da ji kano yi fasi bada nan karo da ala bana so duk askaran ye gayaru gumgukin amdo labar Allah le sai kokore bana zan da tradiyo sannan alaman ya mamman professor Muhammad Waziri University so bala komir bala ma bi so so education sakata inde doctor professor Umar Gonye so dai doctor Alhaji Isa Umar Chela he shodi kanuri bokoli sai so dai kuru are ba gafsana za so ala bara su kuru mamman shuwa so dai san masoro askan yana doctor Darman Ali sakashi mai so san maso dai sai raskan ya kala bana za sanaro
0: ingala bai Ibrahim wani sana falliya ni royen lokutun da dai hallasa da na da jarma ayi ramin
2: a wurin ya rakina shi mai magada gani dai amde kurasu da chai bon ne dai kwa mai wulke boyin jigi miskiyala makre so kuru kakri lankada rorowata so biyi dai arin nan karo da yi gwamnati da dan gawo da maranta bu da yaran be gunye na lariman kurunda karabune da warja na hada ne kuma jigi am kirara kullum da ta ciyar na biyi agency ibe ya education bi mare aha na da karabune kure bulala da na chakalure na rungulti
0: ingala
2: kwaltin arin nan karo shiri kalaksa sauri
0: ingala me karantun da sokas preskam dede tamtam za gonu yayi daji lokte hanza sudina maudu do kladin zandin yinde kladin faida do mai yakadu ya kuru lamara adaya lamara dede shika karam yare me kun balin ne da to te kalalan ne duro preskam cima ma ada da wani ita gakke su sawani cidaiwa banaza ne duro preskam da ita gakke kana udo ne duro preskam da ita gakke kana duro daji kusoto andede donye isana Abubakar Gwani Baka kuru Ibrahim Alhaji Modu Ibrahim Alhaji Modu Daloria udo nan drop press kam da ta gaka kana baba mai abba kishana do nan dilin zanjim da haworen ko nda tarzu Amina Adamu Maro wannan da sai lokacin da fuya fajar rawa.

0: Kedi Sofrlar Arasko Dio 081 49 18 14 60 Awin 090 15 42 09 64 Wo kamla
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ya kana da to kliya.
0: Da to kliya de.
1: Da ko da wato da shin mara kana de.
0: Alhamdulillah gafsana.
1: Alhamdulillah. Ko mu ya na da farkar da kale da rusuna.
0: Gai.
1: Aru ma kare da zai mun wani mamana jin goro goro rute.
0: In kila e da bele. Abi gulli min kala fa la de.
1: Alhamdulillah bi ke angal je me ko ragar na final de ita e bakinare.
0: Final.
1: Alhamdulillah shi na ya akai fa na ma kai tawaro final.
0: La
1: shi Allah an da fare do burbar ko dinjiro dinno to mai naro an da non gola ko tuni alhamdulillah
0: yo ne astoro auto ma wan wale ono
1: ake yo auto mai naro wale amma gor fina dire le tindere an da sho ne ma ba biye no ne amma gor so le ka an da zo go ndare zo ndare ce ma zo zo fae
0: yo jara kana da boyi ma to mano ido
1: aha rumbi en to mai amma final dire ko ko tandire fare do ko do go jindo to mai be
0: yo
1: otuma de vele sa hakimi sa rai fira da wake ko farma watan design mo ma final le za karatare
0: ngaya
1: are da yala ko wale abu ko la rai fira da wake ya gala
0: gala e da vele
1: kuma jan Nigeria re ja
0: ngai
1: Nigeria ke 300
0: ngai
1: Nigeria zoro filiarin kasarin be ko rufe miro le kasarin be le final da semi final zoro le ya mai ya ne za am kuran da Syria Nigeria da karu da kan bai ar masu tsai so le semi le ya ai mai mai anda kala za wote ni kuru fidi anan kam ta ya 30 rubuyen 40 rubuyen 5020 rubuyen kam mai anda zimba zuro bun yin bar den
0: gai
1: amma ne na jira san miro da jada yin mai yan da so kala a wasu saman jaji mai gulmi yana kam dini mai mai magana
0: yo awara
1: sai lu mu garan ya ba gai sai ala kama da ala kake zo
0: jere
1: ala na jira da kama ne tan da jare da el kanin wari so kanin ga ya waro
0: el kanin wari so ba a waro le tan relegation le tan dai kawama next le da Nigerian professional football league box then
1: yo to wurin ala kama ne bana su ande ande kama so kana kana le ne yaro ya ta fulo ko le ne ala kama ne kelkin
0: gela gela ide
1: gela ya ta le
0: ne ras gela to ma kono man dia potro e de bele doni ngoro bolori kin indime current force kam do de kele faton da rasone da krenyen na doni biskia doni shi ma wala baktana matana so biskia doni terere me dika te shi karabka doni PSG akura de masna la baktana na doni biske doni gaska doni UEFA Champions League doni bike derere me baktana ale go kabla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh na'am
1: gajin wayo
0: ndar do kelewa
1: da dubdo kelewa
0: kelewa selai
1: angala umar habib ngoro gambore wajel karata da krentue
0: angala umar habib wache kan shira forska madro
1: ma wuda anga asina lendo dai a arma a wala sidina
0: arma ta nyo takturo ma da nyin ga ina asina gojin golma do we isin
1: mu zin ne da ko adaro
0: yo gode a faris da ban gozan kuma
1: kam sai a share biya gawo ngunu da sille sayin e cha ko pelanzun gozen biya haram ko bi haram a wala sendro we a yanzu ya kwalle kunda nga onza zenge nda tenda premier gozan da gorum galte ma goze ya da gozan ge nga onza takana son da igana alma wa zuna udai
0: yo a yuru musil futu torin a fi ma wala sai ara tana to baya o
1: a fi ma fa suro musil futu ala aje wa bale bol stamma baktana saman bol nya zo bomin house mo fure diwin har bol kai asina da kokori masa da dan ga wasu kana da minti filar har bakti wata sai extra minti findin lokon bakwan har ai kur penalty da penalty dole ya kam lafijin ji no to mi penalty dole yar nemi dan saka awa shi da ya PSG da shi awa da sa tunda sanga wai ko zuna tulu go sun go zun dilem and the madrid kuma har da yimla grenye indila kro grenye go yana kai kur sai da gare za go ada adama chaman awa shi sa masulon no amar dole gona mi
0: yo ar waya suna ya umar habib waya suna ya ne yesere nu gona ro wonde kam la she is ne rapat yo ra pfs jire ko tan dara miro a won ra ai
1: adu mar wallahi aske ma bi ar waya ai ya kam ya isu na zo ta wonya ko jin dura amba ya ta Allah
0: yo adu a won mo wato mo wait ar ma cha kure ni waya asna lengawo ni simani ya kalakta ma kalakta ta wuru sero wa min waro go kana
1: abia anze sai ringa tema goze da goze ya waya kam gereza ande goyena ba da tashi mara ayro da kuma da
0: a shi da gereza goze
1: ba are ba ta me fanda ya ce me da fondo din duma ya sarai mana cha a na sa da kelle din
0: gala
1: a timi na nyima cloud shi mara am ga ya har nyima kam la nya su kam do goze na sarai kuma duma ya sarai ba na cha da kelle din
0: gala dai ora bibi nya furas kama
1: da kala ala bari min ngala ala da bari min andero a shima da filezu
0: ala
1: madri kida da ya ko faru gonya
0: ngala dai ala sawar be ngala umara bi lokuma gon furas kama da votro to ngana na do ni tire marker to andia ga rutuma ndia beji to no so tro furas kama do ni shi dekel shi kultuna malan gana ro kurno a gotino ngo kam la fal
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: dara
0: kira kiyas le den dufande aja
2: em sanga ngulo margena dufai
0: malaji em sanga to magana furas kama na da gamino
2: ah nya da kana la kira
0: abi gudin go gaska uefa champion league baktana ba psg so ni godana
2: ah tama da roman sir jiro yena da yi rawo ne kuru ende ban sai ya kozna sa indi kuru indi ga kuru sai ma gere da gola Rande banse ande sena ndaso mo kopsha ya mabati banse ni karala ai bale kara ono siku maro
0: ndane dia kula shuro ga onda awad
2: ato aw kula shuro ga ni mbungo banse sese asa indo ya kolono
0: ama tse sa dizongo bana
2: yo ande ko ai manda so mo bati ato banse ma shibu la wala ai bale kara wa dai
0: kula shim kula shita ga sem rar dana adu
2: ato da mo
0: ama kurumi biskero ni bakana marin api ma talte wose le so ba
2: Ah, di Seringala, saya dah mahu kerem di sini Seringala.
0: Foto Seringala ada noa.
2: Ah, ada. Ah, betul lah di adinya lah.
0: Seringala dai. Ati anu mas kunya na M Sangga ama. Doni guru madegan hari lop tu magun first kam dah botro. Kuro rutum nye kauli ma andero boyen tro. Go kam la fal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alang guru ndar
0: Alak kau ndar dok leh.
2: Doa sile.
0: Alhamdulillah tu fandi.
2: Muhammad ngura gidare mara je mai Arsenal ne Barcelona
0: to Muhammad ngura gidare mai Arsenal ne Barcelona go Arsenal le ban nata da final din
2: ha bi ke zangala te da zangala amala furi na folli na da Arsenal
0: daran de
2: kuna final da ko ne minni te easy a uzina ar na ar bolle final ti amma podi yogi ma
0: yo rumia na do saka Aisha Odikata bolsoro 18 sai yayi mukolan tamzanar raru ayya diwala da vacam dole dana niro askin yana tsani a lokacin magonin first come da fortro da ji haramikrantu kaudoni first come da ko ya konya duro dalin ya fule ada kranye shedo

0: gala zauro karantu ta magana fule ade kana iron dia korno sunaro wona je sunu forest kam do de kelche fatu dara sunu da krenyen doctor ka kalin naptu do sa sawa ma sanadoni kalafuna sanadoni chi dina de kelalan yum la denze yum la de ma do konyen na doni chi dina do de kel yum la de ma alan aw hawaran zille je ma alan beji suron kwa doni de kel ma doni karapka doni atalanta doni lardi italy ma kwa ngaina ngawra kam brazil le daw baktama shuro ederson gultima de sha karapka doni manchester united doni lardi england ma de sha ba chikuma thrutu hata tarashe mar kada sana shi karapka doni manchester united allo lejine muralin za hazuna kurare ma karapka doni chelsea shi kwa doni ba daw au shiti baktama doni karapka doni AFC Panama tema shuro kwa doni shuro kopi gultima adu shi maradza hazina ngaw doni karapka sana le shima burona shi tarashi maradza maradza hazina yin kurade ma kwa do shiti baktama doni banando silba shi ngaw doni karapka doni Manchester City maradza shi kolzina yin kuru adema karapka ala barasika sha marazana tanozo suro karapka shima adin karapka doni Juventus shia mpeji kuru adema karapka doni Barcelona shia mpeji daji kuru adema karapka doni dreda jirmo shia maradza hazina ma karapka doni Atletico Madrid shia buenza awi maradza hazina daji kuru kwa doni dao baktama Manchester United kwa lado Brazil ma kwa doni shuro Casemiro semade shia ba wadu doni shuro chem itagatia mashuro babal agreement sema da shakarapka doni shi lardo doni USA ma doni league baktama shuro MLS gultema do shi batna mozana na doni safuya na shimal ledu shi biskenza badjino tuma ta tajukuru kwa doni shiti baktama doni karapka Manchester United te kamaro shi sarlan karapka doni shi Barcelona alan karama kwa Marcus Rashford shi maranza hazana na doni shi kanta da jin zada shi fuluzu wane marero karapka doni Barcelona alan biskenza gom kotes shi maranza hazana daji karapka doni shi Brighton na kurade ma Crystal Palace sa indi samaso maranza hazana kwa doni shi dau baktama doni au shi te baktama doni wesame mashuro Tolos Chale Creswell gultimaro sendi maranza hazana na doni sendi dishimalan kamza falle maranza doni sha yueda atuna karapka doni Bayern Munich doni lader Germany de shi teodero kona alama na pam milan pilare ya hazana na doni kwa doni ngao baktama doni Manchester City ngai na ngoro kwa doni shi Croatia ya mashuro Badiol semadu sande wone mari saladin wolo na ma pam doni milan pilar alan chashin sa sande maradan za hazina dai kuru kwae karapka Manchester United ya kurade ma karapka doni shi Liverpool ya sande maradan za hazana kwa doni shi dau baktama doni au bin shiti baktama doni Juventus ya mashuro Gleison semade sande maradan za hazana na doni Liverpool Manchester United ya saladin wolo na ma sande sha chashin maradan hazana tajukuru kwa doni shi au kaza da doni dekel shema kwa Xabi Alonso ba apia to mozana na doni shima kamaro kaza da doni karapka doni shi Chelsea alo waldana shi ta wada hazana daji karapka doni komo ilardu Italy ma doni kaza da lanza kwa Fabregas ya muradin za hazana na doni kwa doni shiti baktama shiti wa pilaya baktama doni Juventus sema shuro kambiasa sema de shi maradan za hazana na doni shi champion league alo lo sondinan wane mare amma doni jiri jinzana aka yi falla india kalziya shabana jinsu shi maradan za hazana karantu ada aka daga sunan za ta suro do shi dina da kele hau railand da jinnuwan beji da jiso na ilokto a kakari nan da rodiyo lwaya mana da furmiya da nan da ruptuya wane mare nan da suro a forest come out shi lamar doni shi yom la dem alan na di yandiro bernando haturo diol waya mana de shi ma sabar usko fal diol lar fal usko fal diol araska sabar aw bi sabar la sabar fal u diol indi sabar lar araska diol 081 49 081-1460. Welcome. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Hade dubto kliya. Alhamdulillah.
1: Ngala Umar Abim kura gambore no wanti so.
0: Ngala to Umar Abim abi hawro.
1: Na shayu ne dai a bayyana ma. Hade azabi alankan da kuma ba a woro da kuma Chelsea draw waltuna. Ai to ba mu to mutuna.
0: Ngai.
1: Ayo dai. Sha wala wani mun yi kullumi a kamla ya shigo ya shiron galazin. Ayo dai an dai kuro dai kuma Mourinho kullina dai hade dai. Ko Mourinho kuro dai gi. Shi kuma ana sha taran da fal kuma an ban fiyare. Zoro gan la filan shiru churunya.
0: A shiru mole. Kam kamar shi ma gol nguwa do Real Madrid ne.
1: Ayo bol nguwa da gi da ya wurin nan ge a ga nan nazarin churu ko ya. Shi ya kam do ne shi skin dan sambe ya saba da gani na.
0: Ai ma du. A gai bi ro da sa saba da.
1: Ayo sa saba da bi an goyi na dinama ino zuna na kuma na shara na PSG yanzu kun da suna da
0: kuma. Yo kuma shi kin shin za kince kuma hazard so look there a wala an biya ba idan ya
1: ku kin shan zan buran ra kana da kuma alaro kin shan zan kuma ma awo da shidi ma shiran chaunya munjin ma wallahi shirita kuma Mourinho a Asia shida bencin ga nan zan zura kam ga da suke a letter wuzudo alaro ya wala shan goro su kai
0: ayo shidi player kura ya namdu ya player do ne
1: so da kura da kin zan saba da ba gaje
0: yo shi na tara saso a wato baya shi biya wado ne zaire na fidatin adin sha wazo
1: adin ma
0: ni fomin na dai a ni fomin ba ma da yanan ya a wani bencin na amma shi ya wado ne a wato san be so sa ba so shi da wasu mun zai ban ba da ya
1: ade a na sha kamar Rashford tele na ma aran ya kujiro fanga shi ayi koyar Rashford dai
0: a shi Barcelona da nafci asira na wono na do ne shi kada sana hata wages zudo ne kan tawda jin zuri ai fulujin wani maran goro wala ma suka naftin ma ga yano
1: shirin ta zuri da boss na naftin yambo
0: ayo a wala cup zazon tana turna ya
1: yo ade da yi sai ro ara sace da boss dona da
0: shi ran da irin rinu a nafta
1: a nafsu na man faida jin ba sai mai hasara ne dai
0: yo
1: Manchester zuro waltin wala Manchester wuri an da su yi rono kaman zar kamar zuzai na dai ka sharasha
0: gai
1: ngala da nasa ya laba nasa
0: ngala ngala zoro Umar Habib ni ro waskanya na lokfo magon first come do raptoro kranto first come au fella shimalan andi zandia kudina zandenyen tanaso shi dinado yumla dia kurade ma fan fan zale jine ngo kabla assalamu alaikum
2: alaikum salam bawai dai
0: nda kliya
2: kliya sile
0: alhamdulillah ndufande
2: wana wanda wa fundu
0: wana wa zama ayi client karam
2: a
0: Wai client karam kuma ro ne.
2: Ah kuma biya ce wai biya. Mala Habib da ayar ba bi ruwa zuna da.
0: Sa ba wani tin zuna no.
2: Ah sa kullun nan zai sa bar jino zuna da bar gulji.
0: Har ma wai bolar ga zuna so wan sa ba tuwo ko.
2: Ah sa mana ha. Kullun nan zu sare.
0: Ha yo sai isina wan cup do yi wono.
2: Na?
0: Ka kada man cup ma zau yi wono.
2: A direza kuma ka da goza ne zan go gwar ma taran da har kuma dan ma da miyo wa wai goza ne zan go ruma kudu
0: dembele ha
2: a dembele go ruma direza
0: har ma yashe da team do rasa ba rai
2: ha kullu na team zarwan
0: yo ne sha tarwanu
2: na
0: tarwanu ya sha le zubiya a wani so ne
2: ha kullu na zuna nuwa ga no zan ko le wani wani wanda duzai
0: gala da
2: ha un ba mi rumi ai ai kole zan nafsura na tula nafsura shiro kuttu kuma bai ruwa kole bai nafsura ala ina suru na ni yayi
0: gala da yi to magana nya kirna sai ya lokto alan
2: a yawa wa kiza an wai da mele rai ne na leono
0: yawa
2: ta ru mi akwa ja sorna ma ha wata wa wa sorna ha du graba ni ja sorna ma
0: yawa
2: dina so su dina da yo aha yo kole ma bai da nafsura dina so su
0: gala da yi gala ba ni ro askin ran ya lokacin magonum andiya for iska malam portro bana manza ma doni goro la misilai lokacin kakalin andiya portro soro kama go school quiet na de kilalan wone mare kala kwa mbafe kala mana yetten ngoda dina go hawar la she na sha do sulunalar karab kwado ne Arsenal da Sunday Murad za hazana wone mare shi kwado Kylian Mbappe mar Sandro Sakalade ma sa Sunday Murad za hazana go suro hawara don da dake legend Allah assalamu alaikum wa alaikum salam da do kliade Fantina aya diola munya chintuna Fantin koruba kamzuledna daji wone mare musko fandimia wurtuman dia bolinu tumantia peje ngo kwadon shi Kylian Mbappe golte mare kara kwadon Arsenal ya de sendi bolin soro ngo mara da hazana wone mare sero kara kwadon Real Madrid ya de sira do golte maro ngo kamla assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: daro kliya
3: kliya sleba lai daji
0: alhamdulillah ndu fande
3: ba ngoro gongore manajin
0: kila ba ose ke shoro horska madro
3: lale ose balali
0: na
3: raskram de kelle kuma yo mdaren karam amangaro lawan ci kala paris te ko godina ni are paris ko koli tunna sa andiya da zoro europe da da tsina
0: gai
3: are awro e paranta rogo ke kana are federation football france da mai zoro mo da awadara da lingere sai garam min si champion le kar france marseille 92 la su kana sai yana
0: akai tawado
3: ko paris te indi wo su kala pandaro da ifa federation da mai duno taira zo sonna paris saint germain da bashim united samma club ro da kelle ma woltana dina da kelle ra da ro gubtsuna
0: gai
3: are club world cup in madrid ka zo isin tamiran na 2024 to 5 zo isin arsenal 2025 to 6 zo record crow ko kuma
0: are
3: da gishar bali ayro ala maram duno dio da duli ngala ai biske na duka da ro ngala ai
0: ba club da gartana kamarwa
3: dare dare do mara da tosu kurushu yi mun dare da kuriya tirin ma tara zo zo yo tara kura kura yo messi so neymar so ora so majin ku ya waran bilkin da kuma kun dire da shiro kuke jo da jari a fule gana paris saint germain na da zauro team don ne ba maro duno so da europe din awozana
0: tawar
3: arsenal kan da ya shanga won kalcin da shi kan da ya tarzuran tana yi fandi kin na isuwa ile da hatta paris saint germain na da ko da wasu extra so go ile da penalty ya kana har shi ya da tarzuran na da je sala ya anga ko ci ya sama mana gara da next so da wartan kwa ya kuma da bai gudu na san arsenal dai
0: ga yi gulza
3: ya ko ko sun na tai da
0: ga yi
3: da yi kuma yo are da yo gade da yi godon kada Newcastle Barcelona ne mu suna shi tuma na komuni
0: ah ngai tawad family and petrol ya ci suna ba wa Barcelona ta mudana
3: are ko da ira shi kala da mandara ko ce da kuma roba da yin shi mu wajin na gugu mai waje da fuluja mu cin na gugu are ha wuri shi
0: aka yi wuri shi
3: are da yin Manchester United shi kala da ya da son da son dugo zana ta mudana
0: ngai
3: are shi ya ko politin na da ni garbiro gar su dai nuwa futu gultana ide
0: kurkwa ya Barcelona Joao Pedro doni Chelsea da shi Maradona ngawo doni Lewandowski na da Koldinen
3: to do are shi ya mana da zai klabun
0: gai sha Marco Cucurella san maso Maradona za haza
3: are are to do san ma haza na da wali Koldinen Barcelona da ta bangana shiro liwum da dare sanction la kure shiro sa kana rawin alama gar ko na ba ma gai ne
0: be sanction ne be awa ngaulan da wa la ru la lambe pipa en be duriyo elan annam dana nam na so be
3: are
0: yo dai awa da dai kuro num bankruptcy don shi kuna dai su kan boye dai shi su kallatu
3: are gire to are kuma dai for sorry so dana mare gana call za want to wonder bari dana da dai gana am zo zo su chin mare
0: are
3: da jimana chiluda don kan taro madrid ke ta bangana umar rawaldin mana dana shi digre sir madrid de shi digre sa ko dana bro salakman u ko ka champion ko salakman european man 1954 2 5 6 7 8 9 0 is na 1950 9 nare dugrel ku godro ko jide tika digoro
0: yo yo ba mana mai kamboko champion league im der nam awon lelen zuga de sha fudu ne sa doni kama karange ma loku de karange grezu ko zna ida nam awon zaga de
3: mana am jire bala de na ide
0: paris suro la ko zna la amma doni champion league lokte bakta mala am usku waqtu ko de man go zna man be
3: mana amjire dia oli ari bala ira gurnene anjimi sorin sana ire dai arin gairo wallo ma sonko dunya me wuri sa to korte nal dai laare mboji mboji dia
0: kaza ha gairin dai woni dai nyuma nyuma kallo ma dai nga mangairin putu ne chanza de gere gere ah
3: dai mi andu ko ndo tikali dia dai parise imbiar madrid ke tulur buroi da ko dena rabia wanjin
0: ar dai kolega sa sa fa enda ai gulde
3: wa dai ar me da dia ar da roda wa to korta ingala kleva chi
0: gela vaora ske jira lokun za go za faris kam da bo toro kurade ma a loktor ka kanya ndro bayna ha toro taji krantu kaudoni faris kam da go e konyandro ndale nyeto sumiti kan la ishedo

0: Gelador, current to Tongana Fulia de Canaron and Dia Corno Zunaro. Current to Quay, our Adoni Shidina de Kelly Allen, Nadoni, Bena Alabaraska, Quay and Pidgey. She, Quadoni de Kelma Dinadoni, Manchester United, Tenga, Bakhtama, Quar Rayo Fernandi, Karapadoni, Manchester United, Do Shaura China, Nadoni Sunday, Quadoni, Fu Bakhtama, Barcelona, Lewandowski, Mad. Gaw doni shi wadan zir Barcelona landa zinan da muradun sha yom kude sa sande muradun za hazana kurade ma hawarla soro do zina de kele lejine ara kaza da ladoni alama falfalle sai diyau yayi na doni sai shi ma har gaskarone premier league England yalan ndun za so chemtidi doni shi shi ma kaza da ladoni ngalo wa choro manager of the month kul zai ma de so ndaro zana ma har sai yar diyawa samu maso karab karo ne shi gultuna wa premier league bakta ma da sandiya salam gono sandi shi ma da sandi ma suron zan kado ni amorium don ne manchester ya imbeji kurade ma enzo mariska don ne chelsea shi ya imbeji kurade ma kwado ni arne solot shi ya liverpool shi ya imbeji kurade ma kwado ni as for Tito Doni, Karab Kadoni, Shiai, Wesami Shiai, from Zambiji. A man is a maso Zantana Chem Tidoni, Sandima, Kazadala Doni, Galo Doni, Premier League. Dunza also Sorokan Tawa Doni, Gao Kornalan, Lotan Zero Zantana, Dajikuru, say Ardio Comptana, some maso Sandia Kamaro, Nadoni, Karab Kanda Kultana Malan, Sandia Salamza Lezana. Dajikuru suro biskedoni final champion league dikati Arsenal la shi Paris Saint-Germain bakna maade kwa doni de Kelmadina doni shi Arsenal ma ter here gote maade shi Broman bena sanawo ngaw doni biskari minti fido wori bakna maade jiri bike doni shi Arsenal le bakfana ma abin gozana ma style lo maade sandia fuzin bai sandiro kana tar sojin bar roman shi sin zana su shi bayana kurade ma kurtun za bayan zana kurade ma kwa doni shiti baktuma doni farisan jaman ne kwa doni gaina lar joja ma kwa brasilia shi ma de kelma doni shi gaskaron champion league ma de shi ma kalaur ta shi ai suro hawan kreda kol zana ajikwa esro do shi hawara kultana maade beji kwado Ashraf Hakimi shi kornonza bendana ngao doni shi gaskado ne champele kiare indiro sondu gozo hata shi gaskado ne shi African Cup of Nations na kalzina mar gana ero sha hafsana shi suro hawara deden benza awi benzina bena de ala paras ko mbeji daji woni mare doctor kalkalin wonde suro bayna kultana maden leti nda nandiya radio lo mana da frontia nda nandiya suro fas kam shima da rupto andro shi hawara kultana malan nandiya bayan do haturo sonyai kaw doni aw kala di wol waya mana doni super osko fal diolar fal osko fal dio araska super aw bi super lar super fal o dio inti super lar araska dio 081 4918 1460 090 1542 0964 go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam
1: gajimelo
0: ngai
1: ngala umar habib goro gambore da ma
0: ngala dor umar habib
1: wala kawlela kiji sura hawara hima chamo njin mara kana ja kilen ba fi are karabka done Arsenal da sha tsirana suna da cha karabka Arsenal da yaro ko kwari za su lalina tira zo da raka na
0: haje fada wata mi shawam yan
1: sa salalina sai da raka na kura ba waye tare bayan ga nasirna shi dan mun wani mai shi Madrid ko banzu kure go zuna da gana shi kan bai kuma da tare da shi ma duna da ciro ya shi har ma autonomy shi laman da ma a kurai da mai shi daraja wa ya kwanda zuma a gana a wakaziyau
0: da ayo shi na sha don shi
1: wannan rawon ya da wannan rawon ko na kurai da daraja gana shi pandemia ya suru na aurigana bara kamso ikutu a wahala lansonde no ko kuna fondon wahala baya ko ya roro
0: yo babu daga ne babu doni kuna ida babu doni shi dekele da daga ne ya
1: aliyo na mun mun na kama kuta sa kama kuren amdo chosi mama kama ko kuna dina ya ro kampo loss of ten kuri ada ya kam gana butun chosi ya awo ya lalaya shin ku kuna dina ya kam na sa kun kuri ya lalaya awo ya lalaya man yoro sa jimbawo
0: yo kuru kama na da bolu kuna zanawo na mun mun ya
1: kuri dura
0: a ada
1: ya da inda man zam da ma
0: kure da bawo dai basket basketball mai awa shi dekel da won kozna kona fondo kozna
1: dekel shi da yo karawa man zudi ya sun gozo
0: yawa yo ada wodo ita kurce da izo wono
1: a da idan
0: kuma champion league fall bum ya yi nyina ma awa kal mai akal
1: sab ya ware da izo ran duke yangin silinto mura da zuna ande amban fiyar kwalifiyar da wuda biya goyen bawo biya har wuri goya a kurin je kwalon amban fiyar ga ikon zuma champion league ran ya goyen bawo
0: gana da wani mare amla ga da ka no ya wani ka za fanyen da sai ai ku zeno gala zoro over habib lokto magon man dia botro ni ras kanyara karanta di wala wa mana doni 0814918 1460 abi 090 1542 0964. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Dibba kliya ndo pande.
2: Mohammed Bolori.
0: Mohammed Ngura Bolori. Mohammed tumangana forescam dera gamino.
2: Nade ukama asnale. Mahe de kuma asnale go no ma madri kuri kuma sha wala nare. Season karai de ro karai sa bare olange so sande. Asnale de sha sa gi asnale teira do juno so ndin ko duna madri kiri akojin har dina man am timbadina kura kura ro hangal zaji no tuma embe ko.
0: Neirawa. Aya mama tu wala mlaka mzili ono ngo amdo ni shi asana le mkodi zama cha samwe sasa ndiye bwe na hazana kurentu kwa ya shi dina dekele ala ngo hawar labo ni sar nado ni dekele mado ni karapu kwa isi milani wa kwa Rafael yo shi ya machisa united ya mraza nza hazana nado ni alama tadiru kuna pa milani fitulu le shuwa sakana wa alaikum salam
2: mame mwe mwe mkutuwa
0: gala mame tuwe kenshura kwa sika madro mame ande afanu na
2: ora bi wona de morin ko ga na ga ni ro
0: orno ga na
2: wona ora bi wona de ba ta ko zanu kici
0: yo ne rawa
2: ta ko zanu ko ofin ta ora ma ande ba ta ya ko ta ta ne tun ne ta ofin da ringa na zaya da shi nan ya yi
0: ba ku amara ndo galtina
2: a ba galtina wona to ma ta go din
0: tunta ari dai ari Barcelona da ye ko ai gultin zero
2: a ba kula ya ga kura ya kwa ba na ga maso
0: ar kallon wasa yan da kura kwa
2: a yan da kura
0: kela kela to magana ne ne sendi anya lokta la kar zeno kela ni ras kinyana amet lokta magana fas kam da botro kwa ya sendi mace sa united ta magana ka fuka na da aduna toro kwa do ni da bakta ma do ni newcastle ma shiro a sandro tonali ultimad shi ya maran za hatana na do ni sendi mo jino wolo ma wuri farfalle na famiran nyaman kala na cho shine maran za hazana assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: daro kliya
3: ha kliya zuri alhamdulillah
0: masha Allah
3: dum de kure din mana ne min de yam kure din shi ma de zo mara zo
0: ha bol kuma ma zo
3: yiwa
0: gade
3: yo zure
0: shi kure ma kuma loktula ambi awa kolo parma farfalle uskuzo akozin so man audla dioso akoniman loximan and real madrid so sonda godana also benfica so sonda godana champions league
3: juventus
0: yo champions league kama ese futu kutradana lo ndo mai fitina gotanda mato polimi ayi so ngairo lo kuma
3: jere
0: na kama team la tamami lar la ganan yayi amala yajin misalo kama team la ngawe so luna kama boromin so diri no way ayi so Man City la zuna Atlantico la zuna Inter Milan la goda sta zuna so do rumia tim do ni alama nzuro ton zan ma biya wala ai masri ndo timade yo do chando qur'an lan timai so do rodin rumia dai ba kwa lamar a zuna ya zo zuna
3: a jire to bane zai gana do no tim kura kura ro do
0: yo wa arma do
3: jere ngala clientisena
0: ngala ni ras kenya na lokuma gonum andia forescam alan botro go kamla fal assalamu alaikum ayya diwal ndir kam zo wala to nyaa walti ne musko fandi mi andi abone aw ka wodoni botun zo da ko e ko ndo kranto lenya to simiti gana la isha fars kam da go am kotro

0: gala zoro karantu ta magana fule ade gana yaro nan dia korno sonaro karantu kwa e paris kam do teke le faton dara sonne da krinya na kara sana doni daraja jere mi allan sana shima allan shima na doni kuro awo biski adoni baktima kalafunai tadiro alama ku ero wotuma na doni bikero ne shiro sawa sawa ya gultin ma bikero ne shiro friendly gultin ma de beji naro ni lardo noe akurane lardo sweden asandia bisketen ga alama sa arak kadire ko elan kurade ma sa arak reta kalkalin kuru dikate doni lardo ni tokyo akurade ma lardo ni not macedonia asandia i lokushi ma lan biske shimara de kelten kurade ma sa uskuro kwata ba alama na sa tulur minti fito loko una wala tuma daji lardo ni Austria shi ya cha lardo ni Sweden a Tunisia ma da sandiya da Kelton kurade ma shi alama lardo ni shi Colombia kuro sandiya sha lardo Costa Rica bikeden kurade ma lardo Canada sandiya sha lardo ni Uzbekistan ya da sandiya da Kelton kuro Pakistan na kurade ma Bangladesh sandiya bikeden beji kuro adema dika doni Bulgaria kurade ma Montenegro sandia bikedan kurade ma Slovakia kurade ma Lardoni Malta ya sandie biske shimada sawa sawa shimkultana mada sandie baksan kurdaji bariro woto ma dika doni shi Lardoni shi Canada ya kurade ma Lardoni Uzbekistan sandie bikedan kurade ma Croatia sandie sandia Belgium ma bikedan taji kuru Wales sandia Ghana bikedan kurade ma lardoni Haiti sandia New Zealand biske shima da biskeden taji kur lardoni Georgia sandia Romania biskeden taji kur lardoni Morocco sandia Madagascar biskeden lardo South Korea sandia lardoni Shiro El Salvador gulte ma da sandia de kelnda beji biskaro ni komtina mar sama bali kafa biske shima da au bikero ni sawa sawa gulte na ma da paktin taji nda nan dia lokwa kalin kala bikero ni gulte na marin wane mari bikela nande kurundon awala trine bejiro wolon ma da andi asro lokto ala bonu bentro kala di wolwa mana doni sabur osku fal diolar fal osku fal diaw arasko sabur aw mi sabur fal o diaw inti sabur lar arasko diaw assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ga jume do
0: gay inda kleo
1: kleo sene
0: ushe kasa dura kuru ushe kasoro
1: da afire awira ke no ya Sweden na kilten gulama de
0: bikedo ni chi bikai kuye kultana na awa no ya Sweden na ngai tawadu
1: no ya da
0: Sweden na ma
1: yo no ya Sweden no ya Sweden na
0: ala wasa rakke
1: are no ya de ala Sweden na de no ya kultin bara tawko
0: no ya de bai su kuma jijizu shi ma ladu kurara wazna dina da kelerin
1: da ya wannan nguya ma udoro kidin da bonga
0: are bike da toru mi asa ya qualify alan italy so amsa ta israel so har dio u so ramazo indo
1: are
0: na dan duri be ya kuma
1: bangladesh hawa gulum
0: bangladesh san dia pakistan na
1: oh pakistan har so ya sai ma sino gala da ite ya endo sai yare da ala sace
0: ga Tunisia ya sha bike da bai sha Austria shi ai
1: amma na san dai kuma ba Nigeria Premier League dike nan ande ma rikeno ware da rage ta na dunya na shi kuma Kano Pilas shi ai rage ta no baya zutuna
0: Kano Pilas shin zuku yanzu wani da zana shi
1: o so wani da zana
0: are
1: ta wala ka wani kuti
0: shi so wani cin da zana na irin Allah wani wani
1: kan fan zaman da su yato wanda ya da rasha fara da gana auya na da sure har shi zuku inda ta da rasha na rawa mana ya ba wallahi har da ya kwa tim da kwa awro ha da dan da lok tim da ha ya riyar kwa
0: ndoro
1: dan da ba awai mun garan nan mai dan dawa ya tim ne alkin wale da shiro yo gana auya na da shiro gobe da jinsu na are
0: ndoro
1: tim ne ka gana na sadu na
0: are yo aru awo tabangana ababula jakana ina ara
1: ababula jakana ina impana nila awo maralanga na nende kishiro sayo su jimden hara imadili nguro ya jinti malaro na mga na awo yala lea jima sana fuko zina wachinta ya
0: lai wene marinda shia yasa nyana zia da awo tartibla ya idio
1: tartibla siri da ike wale ya shiro tinda andira awo yala lea
0: ingela da ala lokala shia

0: kila masha Allah so and dia kuntur harami kuntun deso tumai beji nanti tam tamza kwanwa da jarami kuntun deso kan gestie nan dia ko sun ya first come day tam tam ma first come day ya aksha nai nan dro ita gat kiyan na kraye kursro first come day tam tam ma first come day ya aksha nai allan kishanan dia ya zara doing gro gonge saban laye she sanya doing nalle kindojin ma kalkalokcho adian sande ya kur alabarask she awaka da kulsna cladin daji karantu kalkalokcho adian andi nandiro sawalla kalkalokto adien fromia nandi ruptu ayiro first come adien andia kurno joy clan nandi andiro kurno do so gam gowin lajikan ce dan patuin andia bonu de sandima kuri usko fal diaw lar fal usko fal diaw araka kuri aw bi kuri lar kuri fal u diaw inji kuri lar araka diaw ruptu no nandi ayiro shi kashana adie sanya allo awa kada suru doing aw kurana shi aw ada afima kai doing karmaro shi sanyan suda awzu karmaro sanya suda kandoto baje sinaidiye kuro shi sanya de wazo kul zero kuro sidin ma ada ayaro nandi ya kurno joy clan nandi andoro kurno do swa gamgono assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, ya wa da kande.
0: Na'am, da wa tiklewa.
1: Kin dai an yi ba.
0: Barka da gamri clear sai saitina.
1: Da sunan saitina alabali min na kawo da sato.
0: Amin ya rabbal alamin. First come da tamtama ada karnamawa.
1: Program da ma kwan je ko jin bade.
0: Masha Allah.
1: Eh. Ai ko goni Muhammad ngorale mantena.
0: Masha Allah kan tun dai san biye so first come dai tamtama ada karnuma kuro ai kullumin cladin
1: a tilo tilo ran ya ga kana tai da zuma yan yana re sanyan zuwa kurno zuna ala sanyan zuwa bara da tsene so le tun gumu realan sai da za wasu ma an je kala ya ka man zare an je makosko man za
0: ngai tawadu
1: da dauro wallahi tsaro sanyan zuwa bara kurno zuna da ji ala ya tarbara da su musumma masanya jini na le so da zuwa an da kala yake dole kilan an na tana so ngurun za gwangela
0: tawada
1: dole hawa hawa hawa musadin da jin gelen ge urun na sha shi bi ya kaman zuwa da sai urun gura gwangela na le na zaura wa kurma zuna
0: masha Allah
1: aman di ne u da tsadi sanya tsarin ba zuwa ro muko kiza na sanya tunya sanya je sanya da tsida zun awa koi dali ta so rayuwa ndelan
0: tawada
1: Allah sanya labara da su ala tsara ci tuguli mu aman da gare ga suna sanya tsarin ba san ma ci za sanya ba da zaura sanya da faida kalewan ci ne shi mai da
0: masha Allah gla zaura Aisha gudi Muhammad askan yin an yi roloctum mo kuro loctum ma gwanin kalkal loctum adin an dia botro. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, dawa tukliya.
2: Tukliya zulayya da kasar da muri.
0: Kliya sli alhamdulillah.
2: Tukuri ma na jin bypass.
0: An gaita wa da karantun da sabbe so first come da tamtama ada karnamawa.
2: Sura tilo rogulai nan ge. Lokun ya gare ni ma tokon ge da shido hangane jago.
0: Masha Allah adama mata.
2: Dai zoro ya yi na kado na yanzu kuma nalle har sai da sai bana jin kuru kishi na aman ziya zai rozo na da sai da su sai da shi malo kuno ya kula kana ala sai yanzu da bara ro su dai kishi na ne da gaban da yurtun da kiri su na da dai san ji dai ko da ala bara su awa dai fallai da kuma na wurdi ma
0: ngai
2: mo sai da zai sai da dena
0: dai
2: kamdono silin da kamdono silin ma da yi sha a suru karasta angal da san masu na sha dono dai do ciki ma angal da wanda tinin awla toro ko a wanda kin do
0: angal za sai ngai da ma masha Allah
2: dai ingala ala ndero kasar wace ala ya dai ne ro kasar ma kasar sara ala ci jana dai gare ga suna dai dun ga wannan
0: Amin ya Rab. Kula zauro titibri mi bypass sai askin yana yuro lokto ma gwanin kalkal lokto adiyan andiya boturo kuro tumai biji Rashid ya ande so fatoye gawo na shi kisha na asodo yin sanya kindozin ya adiya. Bana za sandiye sanya za so da kambazin. Aslam alaikum.
3: Wa alaikum salam ya boze ya bulama aiki ya bulama dara san ne gizana shi mai abu ka ruwan yake
0: jiki yo ada zauron gilanda wa tuklewa
3: kiriya sai
0: barka ba da gamar kiriya sai tuna
3: kiriya sai fale tuna la bale min nai kuma fale zo
0: amin ya rabbi fa ndu klasa wallen kranton da yaso ma fanzawa zan ba
3: gila zara da tsarera abba ka tsare ne ma gure shi da
0: masha Masha Allah Abba Bukar Yarima first come da tantama da karnama
3: Masha Allah tantama da karnama ne ruwa kurna gina ala bara su ya gara ngoro gwanje sabon laye are so ta fara jira a cikin na fara dokin gamuri ya lor sa fa san ma so dokin na ne kirce
0: ngai ta wada
3: da ala bara su su ta ni ma su kina na na ya re kirjin a ta kari san su kirjin da are su are ran mu kwanzo da tsoro wa da ji ala kaman da ka sun za bara zuwa kutu gunjina ne wato ta kan bara masu wanda da ji da ka so ya yi kuro tun da zuwa da ala kuro kam da ka so sai ya kama da gari ya san masa hatta ma ala kan da kama da kaman da ke da dike ta na ne fato kwaya kuliya to fato kwaya kan za ta da kuna na next ta da kadin na du u ya ni ga ka ji ya ji ba ta ta ma da ta ya ku ta da lesson ne da ji ra da ta da kuna da kila da ta da ga ga kamar ya rike da za ta muskan nan ne bare wani na amma da rada jira so ai ta gani ma amma ta fara ta yi a kiran mu kon zurin nan da ke ba ta ta wa din ta ya san kirjin ya da kirya shi ne an ya mai da far
0: gila dara gila ba sha Allah gila zaura abba bukar yarima askin ya na nyiro lokto ba kwanin kalkal lokto adian andia botro kro go botuma da ran me boz na yayi assalamu alaikum
4: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
4: Ndawa tuklewa ya ne mera.
0: Na ndawa tundu klaza wallen.
4: Amma wala mata mala amma da kafin gaura.
0: Masha Allah ba lokto dingin magana zuna yayi.
4: Sawa ya zara askaranya kula kana ala da sudin mara abda da fare gol fare sa har wale kulta.
0: Amin ya rabbi.
4: Ndawa na sokalan da fana rasu.
0: Masha Allah.
4: Amma ba amana ba.
0: Tawa dingai tuma.
4: Fanya bara alaka suwa bara.
0: Amin ya rabbi. Masha Allah hushe kasadro ya falmata mala amadwe. Askrinye na nyiro loktu ma. Gwani mkalka loktu adien andia boturo. Daja rami ikrintu ndeso ala ndarira mdwe mbotu gotu ndi. Kalka loktu adie duro kama ala andia chudo. Kurutu ma imbiji first come day. Tamtama first come day ya kishana ina ndiro kalka loktu adien itagat kuyena ye. Tuma imbiji nandiye shilan ilmu tuwae, kurno tuwae. Dajukuru karmaro kishana ndiye sodwe musko dunoro fiza na msanae. Tuma imbiji suro furaskam diye alan shi kishana adye. Teda zi nasha kaziye kuzudwe kena sardi chuondosna. Dajituma imbiji andiye ngaye tiye suro awaguzna alan andiye chinye sanya kendo tupadinye. Dajikrantu. Andi aga yo first come de tamtama Allah ma wa kama Allah andi asadia chai baro nando kshana ndi gade donye isu shi ya andiro klan bain na sidi ndaji krantu first come tamtama ade itagatu manzu uma ya meida bor klewantus nwa

ಕಂಪಾಜಿನಂಗೆ.

0: zanya ido mulike
1: gila zauro harami kirintin da so wanda nan da kan gaste gozi indara son kirinu gila mi tafi sku sku nuda uwa pellan zu fm me paraskram da tamtama paraskram da balbal citu buri nu ya maudu don nan da lokalan zandan yanda shi sine na shado sine sine man na shado kuye kuma duro andiro bayin so sadil ndu kusoto ndero habib muhammed gajibo Citi buri mi sa u kula ya dai she na sha sine din taida zu danor wadina kurwa dai ma wasu kin na sha do kuye da gunya na ma dai she kuyi da man sine da su din zira su so so din kin ga zu gozu gozu a wagari gab suna na sha do daloso ngalaro so kanyi so da markam zu ko no su andiro bro kin awol men bayin su asinna habibo ta namo ishe a na sha do kuma andiro bayin bro kin awon me dima alabara su ke daji andiro kuru awado gade gab sunayi bayan na labara suka dima do nasha do shi kuyi da kawon zu adudun dawo ka me bro na bari jin ne na andiro du faliyar arakin ne rafiwa kuma adoro na andiro bayan su adima yole nasha do kuma ro kuyi du faliyar arakin ne rafiwa tare shi kuyi da na wuratuna to ndino la kuyi aduma sha sasamuna so ndino
2: shi nda wai de
1: du faliyar arakin ne rafiwa kuma bro ya andiro bulluma shi ne dubu ya cinye
2: no de all bi asha ngulin kalzana ya wazana za auko kuma im ngulin kalzana da
1: ni didu wazana za
2: shi ma dai wol
1: shi ma dai shi ma du faliyar arak ne rafiwa duro ayole na sha do kuma amdo sandi awo kuyar rotu bari zana sombe kuru sadiya sarana sombe ji gana wura ta so murad zana so yo sai di kawun da ada ko jin
2: ta da zuma ada ko jin dai wol be awo 2 weeks abe mawi dia be mawi akabe
1: yo sai dai ngai bai saladin
2: ah am laso da usuka kirma
1: ai nan karo am saru atir murade da sai da murade na
2: an bai kirma ro dai ol kirma im do siyasa yan gulin uzana saru kalzana da wazana da usuka biya gai wahala da yoltuna katen zani shi jili brodin laso vaccine laso dili dioso
1: yo sai sinana dan sai ayu mi amma awa laso dilo jini na bejuwa na sha sai
2: dai yo time shi ma din look to brodin ne shi ma look to dai gana kuye gana teda zina da challenges point da man time shi malama amo su yan jirin na da covering di maso kuntula sai rai kuma so so da sama be kurungo
1: yo kuntulu sai da gana zumzum maso ni na
2: zan zan yo awa sai amo
1: yo murade gana
2: at time a season shi ma da yo kurson na sha kaudo re sai me kurungo kaudo da wazana
1: kaudo da wazana sai dau dau sara
2: ayo dai amo su ro isma jiri kuma sai ro kuntuli ko so globe la jiri kono hitin sai ro hata do sai skin iko so dai na sha kaudo ro isma sai ro ganala fanka la iko so
1: ada sama ku yiro
2: fanka la sai ro iko so na sha la bian jila la auladin la ro kuma covering na radio so wa sama brooding do yo dai wa hala shi ma ro wataro kurgo vaccine ne be weekly sai ro dimin misal kuma ku Monday na ku Monday kai kuma da next Monday
1: yo maura
2: maula ndo sero yemin
1: kama kuma ni mauisha aula sero yemin na
2: vaccine vaccine amau dai bi sero mau indi au ya kuro yemin monde monde gere gere indi au ya kugere nimia dai hala so vaccine da usuka sero sadin da dai preventing za sadin jiri kwasa ala unnecessary coccidios la so kwasa falla indi aso
1: sai san dia wani so ndiro
2: ayo amla dai brojina do watro dai jiri mau india so ya kaso da dai rogo
1: yo shi kuma wado kuma ya komu mara mau india ya ka gulma marin ba kam do yinyo saladin dia ba sidina
2: ba already sidina am kirma maron be sai kuraja su so dogi sai saladin ma am kirma mara currently bi sai dai old chosu ya mau india ka so au
1: sidia
2: so lusar kun am akai be qur'an mau ya ke indirin chosu ya rolta le za dai mau u so ara kusoro sadia saladin ne be sama zo be
1: yo sama yo ni kuma da so dimin ma
2: au mau india so dikin ba ya yu kya jiri mau ni arake mau ni u ya zuwa tulur la adda shi kenan
1: masha Allah habibi yo na sha do chitibulin mi ran ngo alabara suku ni da sanya maro shagon mau dara na tongor timi
2: definitely
1: sanya duno amma fadda ma alama mare ngon zira yi fadda ma kuila ndo gare maro ko no mazo adri yo le ka ulokto inde sana de broken awol mi har boro che sana ni kindimi botu maso i botu bari zain do botu jiri chitibuli nuro dimin wande san de muskod duno rofiza nafsa asalala kamaro sanya baso sagu zain go cinema na sha do kuyi adman nzira imbe fandi imbe juro
2: yo awa sama so shi na sha sanya guluma re se choice au sanye so auro dikin bawla na sha shima da labi ana sa shanya wode chitibule mi wode
1: san na sha sine din tai da zu fandi mai ro gulumi zan diro lari no za yura yar waljin lari kuru asalale kamar jodu ma san dia
2: sai ya lari
1: sai ro awla nungwa ire fanda kuma ni dan ne tongor timin guluma
2: a kirma
1: da duno duno mar sai abo
2: kirma amla da auro challenges do sorry de kirma def a ngana ku suru na shashima sanya shima da yare challenge suru kuna kuma was it last year ramadan kashim last year yare was yan ku yare du
1: yare ka yare na na do ishin kuma botu sai rodimin a wurin gonya alabara su ku ngoshi ya zawa ma testes na muma sanya ku yare ku rodimin botu jili dimin sandiro na zo yin kuma ka zi do yin falla yin ya hon numa da yare ishin e ko rodin ya jaro ko adero yi botu jili sai rodimin
2: a do e bokin de wode yazai dan am dan lari yazana a ku yare yukan nin aulama chaman shi kasu zamde se risk taking de shi lan shi ku yi duro yake ku yi ga yure kuma biya sanya zam kasu zamde dimino ma so da risk taking be risk taking da de accepting dimi kasanni ma da chaman shi kasu duro ga ni da de su ku wode wai aula jiri ga wane na habib ku yinzu mi uchu kayo ya lar so ko usku so ko no a wode shar madenya ita yazu auro wazuna is not necessary say yoro wajaje lalegi au kar mawaka ke wara kun so don nuna ni dimia lalegi say ne kanum din au nin so ade suka da ilmu ku shi ku yi da kurson shaka au sanya zubade min duro ganala ilmu zumani min biya kirpin ga shaga min
1: ilmu zo ma mara ta
2: dana ai so shi jiri zo
1: kam da kurson ni na ina
2: mun lo kala bai da ngongongo futu bare ni min ngongongo au dimi na da pandemia da wode ya ni mi
1: ade futu kuma ndero bayan dimi da gulin bare ni ma ngo au dimi san du ni buron suron karamen ngo au dimi san du au ga diga sana zo ando dimi ai dai
2: exactly
1: ngila da ji tuma idin na ci tibin nyanya so makarya kirin zana kuru awado bayan no dimi da alabara su sande na sha do futu dimi ado au ba designo au sadin do kolza na rogoza ko zai nai bayani mallan alabara su ku andir bayan da dima kuruta na sunna cha don zira do a fanna ma din ya salala kamar ku yi lambar yamma sun ya kalla ta mallu daji kuru kuma har sun ya mura zu daloiro le nan glaroiro le nan kai so ga diga suna zo har hujin na sunna cha do a gadin mar nya riga min ya lama zan kin in zira zo tsoro bayan da yan fanna ma da ngala da jarabi kritu inde so tibai din na sana de broken awole borache na sana de kin dime futuwa da tai dai nan di radio waya mana da premier nan de botu no so adiya korondo so beji mata na sunna cha sine ila nda ci tibuli on de musko dunoro fiu namu ina shadow sine dano so ya kuyeri ya gotia taida zinzira be suro kininga me kurade manya taida bana ji futu kuma citibuli mi habib muhammed gajiboy bayinda andero sinna sha salane ba kamaro kuila mbadiono kuru kuma alabara suku daloso imeji glaro imeji kuru kanyi so imeji su andero bayin so asinna kuru taida zinzira sunna daran nai dajin ne kuru tangwartin ne shi kuyi rotuma au gari gafsuna su andero bayin so asidina da jibutu na ndiro buroi wulma kina ide basa na ndiro kan awol mer boroche na sana de kinde mer dior way manai da premier na ndiro korondo so bejima habib da wartuma na ala maidina da ne kirintu ndiro so dior way manai de ita wurma e dior way manai do andia fandu indi chima kuri uskufal dio lar wal uskufal dio araku kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar araku dio kumaru dior way manai de furungata bonum botum kararo wolona da jik klada ataro na shado au maudu do zandenya din andiro bayenda dima mai dinna jami duka da beji an da kamar kurin zai ne kurusan da bayan daso suro faras karam da an da rufa yin tuman da so an beji muhammed habib muhammed gajibo saman naifal botu buga ba dinna gonya nyir da wartu ma ho gila da ji masha Allah assalamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: amin wa alaikum assalam warahmatullah du manajin
0: ya kana da dole a roma ka da da bele mun wani mara jin goro goro rute
1: gila wushe kin shiro
0: ya yaro wushe kin dero na na kamar yaso a kenya hato kila so yan kana su
1: amin ya rabbal alamin
0: awwa gina na ga kuma kiri shi mai kudu andiro zaro awro gai mudu ro gai
1: yare
0: yo awwa gina shi na ga kiri shi mai dik kuma awma gudana ko su lulu mira kiji banu ba ku turu mira kiji banu ba ka no mai ma ga gudana ya
1: yare
0: kuru yana kamu kora kusul lefta yanyi diwana lefta yanyi kusul leme kuzana yota mama narima gana amini ya zaru kuyeri wala kasu kuyeri ya jena sari mungu diri kono roji mba kuzana kabili mama so yo kuru wa ubarcha kore kinande soma rungona into loto loto loto loto wase imama re mbuni miyo ukiza yana kuru kinta u indisi li awala kata kalika uri ya sija kuru kanda yamba wanji desu lo wajintuli ke hivi kaya harima ati ayifalin kara
1: shi ay awo shi ngulda nji dero wajin
0: ngulda nji dero wajin kuru kamba yara halan wajin kuru halan ta mbuni kwa kanda yamba
1: kinta u fali kanda ya kinta u huwe njiro wajin nade ya
0: naso makala yana bare kake maare
1: yo kumaru naso makala yana ba
0: sazo makala yana ba
1: korongre asunuma
2: asuna
1: gila random zamu mina ja
2: to tolo tolo zungai kamu la ngai sai to kamu ko la konga kallata sama
1: so gul ko zaya wono gul ko jina kamu na gul ko jin
2: a do media ngai kui makama MTR roxon gul fi jina ma gudomba ma jimba yolda guld gudoma lan shakilta guld fiwonoma
1: kaljin
2: amma guld gudom so ba kamaro yuke kuya gudomba ya so rumin guld me din down zai fijin amma kuru da sul wahala san jizukoji yar mar kamar shakoro ke to gambe la ba
1: are da ituma irin na nya fandana ro wajin daji be ya ba doro wati karama da ro gujin ituma irin na be yo da shingai man guld so sai konga kilta ku ciro ma
2: Allah doro su da yi
1: kada doro su din da yin gaide ma
2: da Allah jiro waljin
1: jama'a ngara asu zanaro assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba azan wa istidaro
1: nda ba to gilewa
3: gare asalai isamu samar hajin ga tam garin da wakata
1: ngila isamu zawo shekin shoro
3: masha Allah we fototo ro shekin shoro kun ngana
1: ngila masha Allah
3: u koro yiriya ni borola zai ta wuce kuro rojin wawo
1: na
3: rojin bawo borola wuce kuro rojin wawo sha
1: wuce kuro adudu mound away au kin town away ro
3: alama na kuma da kun tawo arako tuluzo
1: sharon ronimin wawo
2: ah kun tawo kurma guzuna arako tulura da kun buzu company da yimba ma da gana la nya zuzu awa sai kumbu company da sai asuke sai rojiri kai su so nimkura zuya amma ga ma kumbu shi ma da zo shi ma rosa kan tawara ka tulu role zamba
1: iza mu zafa numa
2: kumbu da biya jiri ordinary kumbu jiri shinkafa amlaci da la mazana zuin ma ada da rosa leji amma kumbunzu ngai jiri bu kumbunzu jiri ngai buwe company ma da jimin ma da a rosu lejin ba dan shoro fatin guzu da urunzu manuin ko kuma kaudo la isu
1: gila gila masha Allah te dan yiro askere la loktu ngon man da loktu ala mboto harami krintu inde son da chiti buli nuro ngo sanya to ndina sanya do yi ku au sanya do yi sine yai gulen suro faras karam denen habib muhammed gajibo andir ala baras ku bayin asin na citibuli min dan nan di utuyin bari nyen so andia bonu korwi da jituma yadin na ngobo tu gari gana andia bayin nasulino assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi ngoya citibuli min sare sana
1: ngrawo so kin joro
4: awa balbal citibuli ni me
1: balbal citibuli ni go sanya to nduna
4: ngala umar habib ngoro gambore wakil karakar da karantuye
1: ngrawo she kin joro
4: ba nyoro wacha tendero gona kuti kala sai suna sha kala sai kala sai da zaba yana kuma kariyan anda ci tabirin mu kirinyana
1: ngila masha Allah
4: a wai kutun zode shi kuma ana sha kuyi roti are anda ci tabirin ne a kambo so shan shi ma da diyan ba kamo haro koli yana kambo so kuma haron kuro la da ngu so kamo a sha sai din amma anda ci tabirin ne
1: a yo da ci tabirin ne ki jana na ba ya so ci tabirin ne sai mun biya
4: yauwa na yati duk kisha na yari kan bo sai mace sana ku yi da rodan amma okay na idea kuma ran ga mure lai da wan ku yi rowan ana rowan ya ala bara sukan town jiro rowan ana sai da za kura kura dana
1: masha Allah
4: wannan saga nan zai wani ra dofin di ya yaro sha da rikina
1: masha Allah
4: ya nan mallai ya dabke na ziya tulumiya gana bara ran da miya da ci form lai amiyo ne har ya dikina amma wa sha pro selection yim ro su bade ngana are shi futu kuma tuna banye bayan su na dai alama shu ya sha miya ro ne a ubo selection ya kin jangin ro su bade ko ya kide yim amusuwa da shishima gana zauro gana ku yare shi ida za a wuzai na awa kada kiriye yi biya su rufale lanjin mai kikin gana bine ja wa ja suwa gana dina balka ja su ya sulukin adai da ya kusa wura zana da yin nan ashen mutu ya roko sun ma wura zana da zuwa ku amma ngwa kama a ashen kozina tuna sai u wani suke yi wuce ruwan gana da shi falma nu ya sama wura da yau buron yin din dufalin yar u ne yi wuce a naira dolar wasta kamun za yin din fitu gulzuna ya dai som yin din kamun za da sha kai dai u yoko yin din naira dumiya wai amma kin gana da kusan biya kuruna za naira dufin din liko wani wasta yayin marin biya ruke naira ladikin gunya kula rikin da wannan wara dubu su su gulana sai u solo da rawa sai dan da yaro gumri a shamira sai ya duwa ko ya dubu su ku sai u ware garanziya tulum la dimi dole riwa gana from pandemin dai awa shuma har mun jin wallan ma wade kulle electric girzi kamarin gumarin da ya lankin town din rongana har kuma da zalla yakin da rasa maci wayin ba da sai sabak na kata asarin da ci da asarin na sai hade dai da futu bayan sunna da mun jin kan bo ga ya kulle min ma dai futu kan tawo kuma ya samu sai guduna dai kan taw arak din da sai kun bu ga ya kulle ya dalle dan amma kun bu ka da zalla ma wallahi kan taw fal wale ga arakwa sai rakaro din kauda da sai ga mace din yes kai da tsoro a bayanan zuwa shirma karu yan karne na mu nuna ta tabiri mi duk ya ro din ro ga sa zoro kin ya kiyaye din suran riwan da yi ya kan taw ku arakka su ta warne su da yalle din wato ne yuwa ga da ku da fi ne amma laksu garza ya kan bom zauna a farar fakin jama'a ku arakka shi ma riwan zubun ne gara ala an da bana zu
1: amin
4: gara ala kila wa sare sare kila wa sare kala
1: amin gara te dan yura screen alok tun gurum an da alok tu Allah botro gara da ji habib na sha mu wata ishe kawo rubuta ar gonya konyando shi kuma suro sa u kula ya dai shi siniyar dimindo kuila mabiyam kuila ndo ala bara su da baga da maroko ma an na sha duk kuma sa u kula lan kaziya la son beja kuma sha talamna sa la challenges in notuna maru nye fesin dima son bejuwa
2: challenges bai na sha livestock yarin chaman challenges dole
1: kazi juri so aduro
2: kuma last chare nyuro
1: bayan bali mai
2: da bali ngana kuma ramadan ko zana are kwiri UK fiki ala baras kuma onza tulur mastina wazi time shi ma da har am yimsa booking ma bari zana jeri kuna za sadu wadai sun a sayo
1: kana wani bala gullimi
2: sayo uro sadu kuna zama moke moke mokana so da ashan mu mau gapsa da ku yarbiya teens arbiya very weak coccidio sai az tibari ona jeri kumbuzo su yin babia na fallin
1: ko sala sai sai la haula
2: kumbuci yoko na biya sai sama wazi tai sai myan fiul masitana suron zarin biya fallero nagu indero nagu shin magana la gana tin zari action daga amma completely sama biya tv zana
1: suro ku myan fiul ne
2: indo sai yaro kuna da imdari mau shi da ngamari a shambe
1: la haula ba da lokacin da naro isina
2: ba isina dip dip yo arma yin challenges a dole su
1: da nan ya kazi yar kuranya
2: yo yo ade ai was dai veterinary doctor be da shiro manake isu ku ya sama so dai liura skin liura sekia ronen a wuro fato gare rai ke da ya sama so liura suku dai sai ko le insha Allah na da zuwa bariya da ruwa gana aula teens da goro a wajin gana la fafartan kana ga wanzu har kumbure bari zan aulasu dai wazina suwa dai iskari kona sai chaman kalewan zama sai biya yene action za so
1: village
2: kadi kona dai december biya biskai galau do amma falmanu yi dawo amma
1: yo falmanu yi dawo
2: amma biya biskai galau chotto waltati
1: wata chotati ne ya
2: a sharin ga yero wallo ne ma kurun a ware a musical gore shiroi sayro yake a dore shi daga na fighting bi alama na nabtu multivitamin zaidin kara kwasa yi ai biya jiris on no noti mali samatin zu fighting sin din dai yo sangi dai linge wal ticket sayro a musical the UK suwadiya iske sayro dai sama soro syringe lan yake sawa doctor jide futumani min dosa samba dai dane dane zuwa kajiri la rohu kenge churuko yason december ai mafaltina ba
1: mafai faltina ba
2: dai dole ro kambe kos au be customer be shiro samchi ma au ku yi au ja isu gidan madara da mankara dai su ku yara sulorin dai shiro manake an gori wuri na yalan karen be amma dai sororin dai dedu kunya kulnin ba dani agote gongya kambe dani walti kenya refarin dike isi shi suru da yade inda ya ku yare u time au har iske au ala do yes
1: kana dai su kondero walti
2: ne ne mana kuma riwa da
1: zirarin zirarin shi ba su yi mangana
2: ba sai ya ba opportunity so dana time do kuma murada ma ku yi don di su tuluma da ku sai ku time do ba opportunity so dana da nyoro lawyer
1: ronzai
2: awa no zana definitely kolta kullum ba ku ya hallan ga da sana da anzi ali ne ku na murada ne ma ku na mdi ala suluyer kladi dai shikenan dai zuke da Leon amma time shi ma din
1: tayan
2: gayi kuro
1: gana asararu ma
2: challenge yo ai so asa ma challenge
1: zuru zan
2: kuro
1: abido awar fandiya yayi tsoron gana kazi ba
2: challenges be
1: are yo da jici tibulin yuso din kan bosoro ta naso kuma sinero kuyi are a wasa mi yu mi asain do falci jin lazai are so masan da su gina asalan lai kamar sinya zari ba ne yo da ji gonya a warin go asar da ruma rusa u kula ya redi min go asar da rumin nzira da ngon beji tsoro asar da kurun zira ma go da jici tibulin miso da tuma ina da su maka roila krinzain sine kuyi ta naso sine kuyi are te da zu daukunin gaza iron zai sudin kwandin zai furum din kor awo gari gaba
2: da sandiro sudin to tai da zuma
1: gila dai dai botun der gonya konya no la la awo la wultum sai ro yira mina bejo
2: a kalanga yi challenges sai din na ah challenges kirma ro lokto kirma kam la dai
1: dan hiyar gonya assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana jin yo titibulimi are ngofar sakaram dodiya titibulimi din da so dole
5: bye
1: bye bye bye sun zuba
5: alan da wannan hafi
1: amin nam ya bandin titibulimi ala mamu ba diwar waya mana me kamtuna da itima irin na kamla gare ma ba su wanda gana ro assalamu alaikum Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam alaikum.
1: Nda pato kilewa.
6: Kilewa salam.
1: Baraka alhamdulillah. Nduma na jin?
6: Chidam.
1: Chidam bi alhamdulillah. Nam. Nduma na jin? Ummi nguro umalare wishe kinshoro.
6: Umalare.
1: Gila, ummi ayan dero kurum?
6: Kaina gro kiyo, zaajo umara kiyo. Aten niya lan umar.
1: Sai dio wa ro ngana indiri dio ya kole be indiri dio ai ba masha Allah sai dio ma ro indi dio ya kole tilo indi
6: sai dio
2: a masha Allah masha Allah
6: bari da ku na ro tsama
2: yana hade
1: masha Allah
2: kuma dio on bari
6: sai
1: ingila masha Allah dio on bari ono ono ngodi a ogu zina de
2: dio jin dio duman ke jin zufan zana kuma dio sirna de next sarana ma meu au araku usku ya rusdi
1: sai dior ma dioso chada indiri tolo do indiza sai duan da chodo no ari shi ma da undira ina kara da mai rina da wazan na sharo kuma kazi yana aula yira min ma chare aula gulli mina bejwa challenges din
2: ya cha a to wadi a kin ma time wura wadi wazana re da kam la be shi tim a wudu fa ku yi so a rufa wadi dikin bare
1: an ma ro
2: wadi na umari ina kai a wani ma ngai na soro da wudu di yo a wadi au shima da karoro kimi au shima da karoro ngaidi kimi ma au gare da maro kwa au jumba confidence
1: in body da
2: kuma urkuruwa da yi wazana da ngaulan ada yi uru wazu kur fulan dikna da kur ada yi uru wazu bi this time around the career da ngo au zai clashin sirna da ade da ma kur ade da wa suku furo ko au gidi ya den au kolngidi ya
1: gwami son dimin
2: ah dai chama na shima I believe in dimin kasan dimin chama akai so din beyi
1: nyuro wazin da chama ne ba
2: tawade
1: kala mu gormi kimin ware dimin ya son dai
2: kuma akai yadu wazina amma kur son next a sham gare suna da christmas suna still like yana kurun gawo christmas din ngai biyawa au sai wai occasionally soron gidimin ya jili tulum go leona ma ngamuri so gi christmas so gi yayi kimin adai
1: jili ngamuri so gi yayi ranan
2: kimin ai kimin ya ko christmas so ngamuri so da difference zari au ngai lani kimin ma mewi kimin ma da jili kuma occasionally ngamuri la so re kimin ma da pindi yayi kimin awa shiri da lokacin ma da lokacin
1: shiri lokacin zai
2: amma ko radio suka wada nya weekend su dai jili a wai ko
1: wai ko no to iko da combo da so di jibini mini ga dai gila da inda bota gonyo assalamu alaikum ko radio numu gana kudu ne
7: da inda do kliya
1: kliya zile ya
7: alhamdulillah umar alhaji umar mana ngoro za jirela
1: ngala umar alhaji umar ushe kin shero
7: kusaka ya futuka o kibai na zasu na zoro kin zo fa nai zo wanda sura nai
1: masha Allah
7: ta ru kiyer uburan san shi mu dikin ba kalan zan nomi da maka futu guzuna kai ya karmi maro gana
1: masha Allah
7: yo kuma dai futu iso zo kuzo rikso soku alama gezo amusu so nungiri so ala tokoro te da ai kam kuro mar soku yoro ya hande ai ale kama kuro mar dikin ra go a wurin kam an dio za tin ro
1: asuna kuro ne season
2: season ni waza la season ni sara ai mana sare
7: yo yo adama kuro kana
2: season sara
1: sara na ramla waza na ro da amni kuma
7: Ah, ini saya zoro cajin tu. Sini zoro saya cajin tu.
1: Enggala dai.
7: Umur saya zoro.
1: Enggala. Dan si korar zamu miaro.
2: Season dua umur saya cajin tu amusu.
1: Yo amusu.
2: So
1: binum wazana.
2: Ah binum wazana. Kurungo binum de kunon ma kurungo imlam baltinia ishin. Yo kurau wazana baltinia ke berber dari dia wazana roma ba.
1: Yo sendi kuiri.
2: Gaw amusu herman audo biya wazana dano dema berber kerma jeli baltinia tlingari. Tei dasu wazana. Berber ar kau falalu lo saya baksa tarim laba kau fato kolum le dema laro kata do gaga kenzan zala saya. Tantela aje balara sekin
1: ku tantela yo sai sekin
2: a kuru tantela shi ma rimbe tantela doi chizamba so laare ngu usoro sai ace jin biya amma gima kaudoru kirmaro ventilation biya enough so dan laul au chinna la ka ta nan za daga na kasamma ma kaudoru daga nan galo
1: online
2: kawe amusu yi dige amusu di shi ma zoro
1: wa zoro tero kaziya
2: wa a sero kaza amma amusu di ajiri mi salo nam na za brooding ka kallo non ma ko tampol limbe sai zangamin burbur gana rumiyan sai zangamin hitting zad suro die di dimin azumzum krimium like min au gulo bobnum like min so bewa shi dia dai shol ba amado bi au was the amusur ma wadana
1: amusur ma wadana yo so bini me ma te da sai roka din ya wanda yi kur shi dia yi rannum
2: kur weda sarana binin be ba awa shi mixing be imlan siliu amusu imlan da gana zumzum
1: imlan ga usu kaja gana zumzum mutan da waljin kur sai zumzum diga na mara
2: da
1: da kun tul masakin so kuma broken awal me na da Ali yoro kuma futu guzuna ile shi na shado season that daso sarana you know dan daso sarana sana ri yano kuma gana shi binin media kingal sulima te da sarana amma shi binin din bantine so bajin ba bantine lile yo sayro isa saya nazia ola la suro kuma na roi kordana isa gayo la bia ade ngai dia
2: na sai saya naza na nazia do Auro chama chiskimi nai. Chiskimi saya isi kahata la kuluma jiri chiskim babi ya china re kahata bantini ade bakchinsha tudu gain adu wazan. Ama biya room bantini re gana badi kuwa ade burubur radia nam dae zangimin. Dae seoro nazaru kovari dimia dae bantini re aboidin sarin ma dae. Alhamdulillah dae gana. Baro ulo na ma dae.
1: Yole nasha rokuma yoshi yim binimdo bantini baro ulo na ma. Shi digana rama muradin da son beji imla kangal kaja
2: shi binim kirma
1: binim do amma gawo ba bantineri
2: ba no man gela a da shi da zangami a dai halas
1: inga da
2: da ta so ko barin dime
1: assalamu alaikum
8: wa
1: alaikum salam
8: alhaji asan kan tarar abba bakari yari ma gura shi sanin mana bin ku sotin da wisa kin shara gulmana
1: gila masha Allah nya kirin
8: dadi ala bara su kam do sine ku yi san garare su din bare sangawan kurgana da niki ta bude
1: are
8: dadi ala bara su kin gumuri a cin ya lance fal falle ni romina da sai ke jin zafan ne ku fallo su dumiyan arakan da kin na ne dumiyo turiro da kin na je shi da ko na ma dam gina gin garare da yayi ma cin ji ni ma yi su to ma ko fata la kai zaura ke jin zafan ne kuma ma ran gana ladina da hamdiya dadi sai ni yau tare wasu ke re dan awa kirman gumuri so ba da roni ne a jire lord sara so am gure falfal sai sa ce shi har wata ke kwaya sai ni wani maurin amma ya gade dai ko farakin bogana na sa ku yi roti ya Allah an gan za sa warda amma su ke fasin kai su sace ne koyo danin ku da mal a tin dan ne nan ta baranin tudu
1: ya goyi janab zan dan ya juru goro
8: a ba yake cike tina jira su na ta fara da ala ta kwal zika mai ala ta ce ya su da na fata ne
1: ka ba san kan gila te da ya yuro askin ina lokum gorum da jan da lokto alam boturo bayanum du sumo karo ila kirin da na wono san disadi matori are mana karo she da ni nunjum hawar ta te magana ya
2: adama matin da
1: sadin ba mare san dia hangan la girum lokto alan bari zaino waljin ta mai nan go kamudo yi kuma andiro la kishana da ya gulin sai dio ro hindi da faida ta
2: hindi do ada wono
1: hindi Indu dah dua orang berita baik ini nanti dah sendiri.
2: Kijin zafan
1: dah.
2: Tahu ada tak?
1: Ah, oh Habib, bawa log tin di borok cina. Suruh minti dia oya lah. Waktu mana dia buat itu misalnya, nasi cuci bulin nula. Antara lekam aron nasi ada kemasinnya kuiye ada. Sendiri kasar sakelar aku dah emba. Awado wakajin nasi au kila ini. Nzrai karapan nama kuiin beri mumbo. Dapat gede marokon lah. Kuru aremango, asham kuzina areman kazi ringi rumai. Kurala barasu kwa miso na mgoma kone mini. Potuji lisa ndiro dimi mbaliza ide baliza. Baliza na maduwa wa arika iso onda waza kuzlana sori wata isa tamuro.
2: Audo yese ya buwe kendi. Ayero waljai. Shi nasha sanyai. dan ganaba
1: sanyan ganaba
2: as sanya dan ganaba at least bia a kushi madimi ne a umdi edan be ronga ma audi ai madikin bada gullumba so da yawo dai wati ke kuru sai lan motivating sai adikin dai wade confidence goza ai kala shi ma dai din kan bari zai rokar ma gulgin kan bari zai karun zun be ma bari zai it's not necessary we capital nguso maradia maradia sogi de shida au shimare
1: wo kam di wonbali na
2: capital la wengu du yer ngai solangi ya om dia dog dog me ma shabadi ne wune shabadi nem rum dai kurusoro shabadi ta bari ne ma irin wale losing confidence dimi bi angularo au shimare kasan ngana dikin ngai inshallah ngaunzu da funzu da her
1: teda
2: zum teda zum teda teda zum her chaman arzi suro kuloso also ka sanya da bai da bai so arzi dana so
1: ade
2: suka admare dai kasan ne
1: shi kuma sinin ma shi na tarar kama sai akilin abono family ya
2: family a teda zum alhamdulillah teda zum suron zun as arzi da be kuro ashir zakti da mi so ade suka wade wade ku a wani wade asar be aula shi asar da chaman har ma kasuwa da madimin ma a pison kaso da chaman profit and loss dole kasan nimin profit dem be loss
1: dem
2: da daga yas ere da ni kaso ga dimi
1: a dai shi ya national man sai kaso ere
2: da wai ni u profit u zalla riwa rukino ya wasa rukino ma da ni ai kaso ro no nimi
1: a dai a da so in be ji suro
2: be taida zuma
1: gila da ita mai din na su mu karu ya lanta na so chitiburi ne and ya kirin zanaro da jaharami kritu ne so arma bayendo balbal chitiburi ne maudu ne loyi nan diro kule na ma de si nasha do sinei nasha sine din nasha sine kuye gonye no kuye man kuro habib muhammed gajibo sa u klaide sine kuye lambari zina do sine dabba gare marokodna zira alabara su kushe so ndana kuro ade ma awo gare gapsuna andiro bayin so asinna kuro so bayan zedin asala lai kamaro badi ni men andiro bayin nasinna kuro badi tunma do kollan men beji kuro ade ma gare gapsuna zo sai andiro bayin so da asirina kuro ade ma dare da jeremin bota sinna tano so chitibiri mi so ndi muskoro dunoro fiu namu nandi asala lai kamaro nasha do shi sine kuye so adu awo asar gima ci ziran so aure wanzu so atalala kamar wanda ruminin kwalmisu ande rabayin so asinna kasudu dimino wallona adema zira dembeji asar dembeji su ande rabayin so asirna adena habib awan chitburi no botu da dimada
2: da taro ade
1: ingladaji aladare da jiran faraskaram da yaroke su su sawani ci daiwa banaza nan diro faraskaram da ita gadkirkina ta naso shi kusatan de habib muhammed gajibo to mai rina watan ya donya isum ande rabayin na
2: kanin dimino inshallah
1: ingla ma inshallah kuro adema injiniya donyi ko ni hafsu alema play ki jiki jinan diro sku nandiro paraskram da don ngita ga kikana wukala nandiro paraskram da don ngita ga kikana ro wa nandia sai laptop huya.

Mare.

ना तू

ಮಾಡಿ.

0: Glazoro harami karantu ande kanja se nan dia goze paras karam do ne taman karya kasu ye karanu na karau nda rason mita pisko usko nuta walan ade ma da jiko naptundo ya sauya to sulokto gana ilan ishana ade ma zol mana da kanye kollena da jiko ade ma nye bonum taman karya kasu ye na shandwe ande robe ngubi aye taman karya kasu ye na shandoren foto taman do ne kinda fetriya gasa kasburi da te amata kura kura ya hata ta mandone a kawdone lar Saudi Arabia Riyal da kawdone lar damashe sai fa kura da ma kawdone lar America ne dole not na mada kuntenno ta je ta mandone diro benge fanuaro ta je kura da ma laptop na tubaro na tundo ya sauya zolmana da gota barinyan walti a gonye konyen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
1: wala ali umar abim goro gambare da ma
0: na'am ushe kan shara kan inde mero
1: angala a shi indaba ale
0: na'am
1: la daya kamzu ko zuna ala bara su ke
0: ade
1: a gana kira su corona a yi a wani radu yar ya kai isa na radu men tin din men tun sai ran su da dina
0: na'am
1: a dunyan ki na era do fisku ko mara fina ko mara ta dina yau ko a wani ajaban zure a yim zuma ngai angalaro ambe amala ambe isa gana ammo samzana amma amduran ga yiddu waza da sadin mare shi amdu waza na da masala din mare a wani radu a yer din din tu nare arama ne radu mi a yer duwa ta da tolodo a alama a wani radu nyan tu nare ne radu fira tu toro tolodo a wani radu nyan din din nare duwa ta mare ne radu tu toro ngai do atara kam trana tin ma sangai gana kam da ran de kwa tan gai a am da rasana ar sai da nas kyara gana yim zuma ar am sai to to kadi
0: na yo gele kam shi ngelaro do ne do ata tuna da laya sidila
1: a wato kana da kam la ngai laya do azana da awa da wana falta su ni da kalangai le zungai na ma yoro le yoro
0: na'am yawa
1: ngai do ata yanzu yawa da laya gi shi ma a den gai duwa ta biyan gai yoro ala bara su kin gai na mai le na gai duwa ta amsai la da rasauri na bi
0: kila zoro da ji war habiba da afun sare na lan ya kam goko ta ji harami karantu gozo la da wazira assalamu alaikum assalamu alaikum zol zitu kam gata she ta ji rangam waltum bonum kuro ade matuman kariya kasuye na shado ne ne da mama de an darubayen turo assalamu alaikum
1: alu alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh balali
0: uce kan jira faras kan taman kare kasuwar duma na jin da nan da aboni
1: mu ya da Allah da rusa na faras kan taman kasuwar ar eh da bere mu wannan wannan jin goro kolo
0: ade na'am ya kirinya
1: alhamdulillah na sha kuma kin dawo kane reja
0: na'am
1: daga ne da rufe ne kuma du kulli ne ya rufe da rufe
0: na'am
1: magiya da kuma yaron sadawa da duniyar yaron
0: na'am
1: ala ya kuma da alƙama sura kashe zuwa wannan arwan da yayi
0: amin ya rabbal alamin amin amin glazoro a dabele ngurodoni bolore lokta gonum bonum kurade ma taman kariya kasuye tanas kumaro kulapa kurade ma kandawai andero bayan kuma na shanguron do bolore assalamu alaikum
2: alaikum salam dawa ta kilewa
0: kilewa sile alhamdulillah duma na jinda nan da aboni min
2: fatima ngoro jittare
0: ngila fatima ngoro jittare faras kam do ne taman kariya kasuwa ba mai taman kariya kasuwa jittare din
2: taman kariya kasuwa jittare an da kulawa an da yi gamariya duniyar arafin kayoyi
0: na'am
2: da shinkafa duniyar unai be duniyar arakin nan be
0: na'am
2: amma kan dawo kaliya da duniyar ofinin kayoye
0: na'am kan dawo kaliya da
2: kan dawo bilje
0: na'am
2: arma ta bani yoyo na
0: glazoro ya fatima ngoroji dare nye lokta gonum kurade ma bonum taman kariya kasuye a bayan kumain assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: oje kan shara paraskaram taman kariya kasuye randuma na tinda nan da boni
3: Ababula Jakana
0: Ababula Jakana aye taman kariya kasuwa na shando Jakana din Amin ya rabbal alamin.
3: Masa bani mu harife gul kula yar nan ni gadi da kan ma bi ko bu yar.
0: Naam jakana den du o nyar o nduma.
3: Ah okay bai kuma du o yar wa kama su den.
0: Naam. Du o nyar ya kanin jakanan?
3: Ah du o yar wa jakana ma wallare ndoko na yar wa ma den andare.
0: Naam naam asunga na pa.
3: Awa kama zo kira saji da otren nera du u nera miya ko yerin diya sa otren saji ba njia sa njia nai deshi ay nera nera ya ko dengi tine
0: jire
3: tuma soro arim mariam arim awa chak au zaka jine tuma soro anu kanta
0: naam
3: tuma soro nera yer diyon piso awa zaka azo ite sa bata
0: yer diyon piso in
3: awa aha kama re aiso kama bozi gana kama tuma soro nita wiki arim nera yer diyon
0: naam
3: kura kura jina biya rumi ga nitu borno je de bulmi shire ne da dufan rami azallam
0: naam ai sai ajaksu
3: biya shir biya ga rumi ga na shi wawo ga na bul amma cin galo kimere kimere har ma ku kana da kai kuma da cin kafaro cin kafa kuma da kanji ne da du bul ne rayi biya sallan shakli bal
0: naam ne rami ya fulutu adalai buron du duniyar un bulum yaro fangana gawla
3: ah ken mara kuma kuma yo gana rabia ne ra yo ro ti guru na sa kana na koi
0: na
3: kuma zo ron gaje yo na man gaje har kuma sa ja kana na sa ne ra yo wo shi tare na
0: na shaka de fold
3: shaka de fold ya
0: na
3: kuma zo ro beto na sha beto shi ya beto da wa shaka de gidi tuma tala mun da
0: na
3: ne ra yo shi da kuma
0: yar indi
3: ah yar da shaka de fold
0: na
3: amma shi kuma da bunzo wala na bunza ne ra duwo so duwara kusa a wasan lain da awa a kasu kuma da lafiya
0: na'am
3: an bula ba da ne kai tisha
0: in glazo ron yuro askirin yana abba bula chakana ye nye lokta gonum ande abonum taman kariya kasue taji nye bengumayen taji harami karantu ande kanja siya nandiya gozi paraskaram dwane taman kariya kasuwe kirna karau da rason mita fisko uskunu da walan assalamu alaikum
4: ayu sanzale
0: na musho kin sharo kan indimero
4: ala bije wala tawo kuma furimi ayi na du fa fa saladin
0: shawul furimi ayi du fa lor saladin
4: da na san kuma kirin kiran da yarku
0: na ngla zoro ta jinyiro askrin yana a Muhammad Nguro bypass harabe karantu da je faras karam done taman kariya kasue da je na Allah da jin ala nuske kariya kambuya gima da ande rasul su so injiniya done konya abuna mai aliyu ma bala ya faras karam done taman kariya kasue da ita gatkuku.

ahrami krento inde so diol wayman ande ko maro pum ngata nyebo no bodum kararo lo na jamim indi ko mumia sandiro da ilale wishe dubdo klewa sandiro itaka kumia kam gade so ndo paras kalam do ga mintinde chulula gapsana

0: Alo, salam alaikum.
1: Salam alaikum. Waalaikum salam, ya san dar to.
0: Da pato kulewa.
1: Ye asla idan gumuri.
0: Gumuri be alhamdulillah.
1: Ngala lokala ngali wangala.
0: Gra mashallah mo kuna we we nyali wangana. Duma na jindo.
1: Mama ngali wangana.
0: Tumare na nyakrinji.
1: Krami ye Ibrahim edi wangana.
0: Tumare na shenya krinji.
1: Krami ye edi wangana.
0: Naam.
1: Gila yasin. Gilatele.
0: Gila mashallah Aisha ushek. Jero tela yin yura askin. Nena loktum gwen mandi a loktum bo turo. Thank you so much. Hello, salam alaikum. Da patuk lewa.
1: Alhamdulillah.
0: Mashallah. Nduma na jin?
1: Fatima manajin loktu ba ga ga yana da alhamdulillah loktu Allah san wa kirin zuna o so sai yali wangana ba san nan kun ce
0: nan gila masha Allah gila masha Allah te da yanyura skrena loktu gonum andia loktu wala mboto da jaram ikrin tinde so Allah dare da jiran faras karam da ningero kaje su sawan cire wa bana zanin da faras karam da daga tu kana ratana sa wukala Hassan Muhammad Hassan kallan nunuma manan da faras karam da don gi daga tu kana ro wannan dia sai kam kawo fajarra